0: Saya kota kau tu.
1: Isu duri apa fe?
0: Ateri bahasa ni.
1: Oh cie mi.
0: Isu sudah ada ni. Isu muda dapat tak? Oh ni semua ni walau kata beri semua ni tahu ni. Ini semua ini baru ada awak.
1: Ami lelaki mari, aku ya wa. Esyung, mudah pe? Ayah. Si ikut tunjuk awak. Hello. Hello.
2: Hello.
1: Yes, sir.
2: Question.
1: Question. Tinyo ni baje. Ah. And then to ni sabe. Olorun lo fi ke.
2: Wallahi Olorun lo fi ke. Olorun atolai.
1: Oluwa seun.
2: Olorun ni pani ba.
1: Ami ile di Maria te yin na fun wa. Ami o ati gugu agbagba o.
2: Quando
1: vai ver
2: mancante
1: em
2: dinheiro na ele. Da coisa que tá ali mais de
1: milhão. Uri afefe.
2: Uma
1: tawo yen na be nu we o tun mo si pe kon lo get iwe yen ni ona bayo ni bi ti won yen e seun
2: so en to ba wa ni oro buru ni kan ma pe yin
1: leyin
2: eh
1: e seun e dakun ke to lo ato si olojo to pe yen kon se leyin niyan na abale din kankan juwe fun
2: ato si olojo to pe
1: arun gbajumo mo se ma wi o
2: mo po se bo ya owo re to lo fi ra agbo re tete wo ra lola
1: agbo
2: to pe lara ni ma ku bokun ni
1: oluwa o
2: si ma ba to je ni
1: i ma ba to je ni
2: i ma ba to okunrin je ni
1: ah
2: si ti o le wu le i ma wu to suka le lara
1: eh
2: i ma wu isirisi aisan le to ba pe lara obi ki ti bi oro mo bi
1: yin ato si na
2: eh
1: wa da eh toro bo wa ri bayi kilo da bayo kilo tun won lo si
2: eni won wa egbo ipeta
1: egbo ipeta eni
2: epo gi ara kasu
1: epo gi kasu
2: eni o tun won egbo ipeta 1000
1: eh eh
2: tun won ra epo ara kasu 1000
1: o di meji
2: tun won wa ara osan wewe 500
1: osan wewe 500 naira
2: tun won ra tan furu
1: eh eh
2: 1000
1: kana furu ni bi 1000
2: furu ko tun kan mo
1: be ni
2: 1000 naira ya gba tan ba fun ni tan ba te toro nkan
1: o ke fe o fe kan na mo fun yan
2: so te ba wa mu ba un esan te wa ku sinu ape te wa mu osan we we un ke ki ko kan si mere mere ke da li lori ke wa bo mi osan o mi atakula o mi ori oki e da li lori ke wa si fun opan se ki omi to to le bu le lori ba won to ko daada e wa mo jina be e ba tin se e ba tin jina e ma mu ti e ba ti tan e le omi de fun ke tun fi wo mo e ke tun mu to wa tan be le to si mi e si di e meta e yi ko mo bala si ati jara yin e yi o da to lo e ba wa toju ni
1: mo n gbo yin e mo fe so pe e dakun e tun kini yen ka ni
2: Ibu
1: peta. Ibu peta.
2: Ibu aragi.
1: Ibu gasu odi meji.
2: Osan wewe.
1: Osan wewe.
2: Kanafuru.
1: Kanafuru lele kerin.
2: Eh. Oni gbe won fo mi ogise.
1: Kon fo mi ogise.
2: Wa mo mu.
1: To ba mu te kon tun se bi e meta tele ra won.
2: Eh yo, mi e mu nkan tun kuro. Ota enu. Ore enu.
1: Ore enu lohun.
2: Mo tan ra re mo. Mo lo ti o se wala nfani.
1: Kai.
2: Ẹ kú
1: sí
2: baba.
1: Ti yóò ní bàjẹ́ mọ́ yìí. Ó fẹ́ rí bákan bí tájọ wà yìí náà ni. Kí ló kún bẹ́ẹ̀.
3: Mí kẹ́ wọn gbálẹ̀.
2: Ìjẹyà.
1: Ẹ bàbá olórí ọ̀dọ́. I say the Mario Jari.
2: Yeah,
1: that jogger, oh dad ni. Have you eaten your bad denuti jade?
2: Only
1: people back pocket
2: one
1: with the
2: farm
1: line.
2: Benny, sorry.
1: I say the one. Yeah, yeah. Okay, Mickey Baba, the only imagine. Yes, I'm a family. Mumba do you, sir?
2: Brothers of the book with Jenny, Tana Baba, Berry, to
1: him.
2: Who pushed out the single at 2 days? At 2 days.
1: He did not know that Jacob Mojela ran one.
2: You're there over there, she like ye. You're going to come at 2 days. I see a bit.
1: Oko mu lo ko kudun.
2: Ko
1: ni ko re ofe o ma po si.
2: Ni afikun o nte awon ti ojo so. Dole awon eyan wa won du te nowo. Elemi nko to wa je senu e na. Fatima.
1: Yo tun na dada.
2: Eh,
1: yes sir.
2: O mi o.
1: Ah, it won't okay, Jalil, but I just survived.

A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalu anin nabail azim alladhi umfi muqtalifu kalla sayalamu thumma kalla sayalamu alam naj'alil arda mihada wal jibala autadan wa khalaqnakum aswaja wa ja'alna nawmakum subatan wa ja'alna laylan libazan wa ja'alna nahara ma'aza wa banayna fawqakum sab'an sidadan waj'alna sirajan wa haja wa andalna min al-muqsirati ma'a sajaja linukhrija bihi abban wa nabata wa jannatin alifafa wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa sallim taslima katsiran amin. Katuma kire wa ku dide asiko yi ni bigi ja tete nla fani ati ma gbe wa ka kiri agba nla aye atun ki ka bo sori eto yin eto oba eto eto lalu barika ele ta pe ni alaye islam alaye islam la pe to yi eto ni alaye islam ni kan ni omo lo abi Splash FA 105 FA Splash FA 105.5 Ele ta wa nile fun Balawu felele nile Ibadan Anki ka bo sori eto ta pe ni alaye since la Ele to ma waye ni gbogbo ojo mejo mejo kete ti ago ago kan bo ba ti lu bayi gbogbo idajo ojo jima o le to ma waye en wo po tojo meta bi ko le ba da na ni yo da ko ni baje ati pada sori eto ba se ma de o de tun ma du gogo ma ko si bi idinallah gbogbo yin te ba ti gbo tojo meta e ma ibinu e mo pe ko le ba da ni keyin le ba mo lanfani ati mo gbadun wa lo si waju o nla fi to po to ti wa bere pada bayi le ta pe ni alaye since la ibi lati ma nlaye wa gbogbo nkan to ba ru wa loju nu islam pata iyala nkan ta ti gbori abi nkan ta ti gbori bidinallah la ro tuni a tun laye wa yo yiwa yeke yeke yo da ko ni baje aki ugbo muslimi ka kiri agba nla aye wi pe aku jima tuni yo ba wa la yo ba wa la ye jima tuni wa ni je kan to ku ninu aye wa a ni fi jima tuni a ni fi dagbere faye bi akila haula wala quwwata illa billah jima tuni ojo 24 ninu osu kefa odun 2026 eleyi to se dede ojo 11 ninu osu kini ta mo si muharram hijira 1448 oni lojo 11 ninu osu kini ta ba nso nipa hijira 1448

0: lẹyin pe won si jagirija gan o yen nikan won yo lembe yen sugbon won fipa mo na ni o olohun ni jo baje ibi tojo bi wa si sugbon won toju e ni o be le ba won bi jagirija gan lai lai won ti yonda fa won awon to nse kan won na si ma se mo awon bi won gba return ma sha Allah o sta za ki wa nle agbara a jo se ni o de ma du gogo ma kan si ba si jo ma se na niyan awon ti e fe gbo yin o tojo meta atoru ko yin kan le ba fokan ba le pe laaro yi emi o kan ma dis emi o kan mo wa si wa laarin seju die ni awon ni wo tule ba gbo tule tule koni baje masha Allah o ti wa pe gan o ta ti jo wa lenu e ikan na awon ga wa ti e si akini kan mo wa wo mo ni 2016 den ba ka ni eni eji eta erin yo pe yo ti ri pe odun ke wa niyan ki wa se pe gba yen gangan ni bibere re bidinillah ajo si laaro to ni gogo ma kan si o sasa kewi fali atafaddal musharrafa
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله أما تندقوا فباتن جاء الله ولو باتن ولا نتا وباتن جاء كي أتي بري أعلمي جيوا تونتو قموا وباينا لني أدقوا أدقوا أدقوا Olúwa ọba lórí gbogbo rẹ̀ yìí ti ń ṣe fún wa èyí tójú rí èyí tójú ò rí èyí tí a lè fi ọkàn ràn tá a lè fi ọkàn rò tá a lè fòye rò àtẹ tó jẹ̀sẹ́ pé tó jẹ́ pé a tún lè ronú kàn gbogbo rẹ̀ yìí pátápátá làdúpẹ́ àmọ́ rírì olúwa ọba wa fún ṣíṣe tó ń ṣe wọ́n lórí ayé wa ní tàdáyanrí afọpẹ́fọ́bọ̀ lọ tí ó tún dá ètò àlàyé ẹ̀sìn islam tó ń ta wa tọ́kùn padà sórí afẹ́fẹ́ lẹ́yìn ọjọ́ ráńpẹ́ ti ìsinmi wá fún àtúnṣe gbogbo kí ohun gbogbo lè máa lọ bó ṣe tọ́nà ni àdúpẹ́ o ọlọ́run ọba aláàbíọ́ iléeṣẹ́ ọmọlúàbí splash fm 105.5 fm ọlọ́run mọ́mọ́jọ́ bàjẹ́ ọlọ́run mọ́jọ́ fẹ́ bàjẹ́ ọlọ́run kò sọ àtàyè nípínlẹ̀ aláì rẹ̀ kí ẹ̀yin olùgbọ́ wa ní gbogbo tẹ́ ẹ ti ń láǹfààní àti máa gbọ́ wa ní òwúrọ̀ tòní a kì í kó àmójúbà wa o akìyìn barka ọjọ́ ńlá ọba tó já rí àwúrọ̀ ti jọ júmọ́ àtòní ọlọ́run o ọ̀sán talẹ́ ọlọ́run mọ́ṣá ìjẹ́kárí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọjọ́ júmọ́ àbí ilé ọlọ́run jẹ́ ká ṣe lórí ẹ̀pẹ́ wàlẹ̀ ṣàwọ́lọ́wọ́lá kúwẹ́tà ìlà abdullahi aliyu azeem abbas muhali ustaz akewi ojúlówó ọmọ ìlú ìbàdàn ló kọ tèmi mọ kí n wí pé assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aba eku jometa.
1: Ayakum Allah.
0: Ah, ojulo tun den.
1: Aba ri nkan ba won. Lo wa di agban.
0: Nti ba ti elomi fi pako dan.
1: Allahu akbar alhamdulillah.
0: Irun gan change gbon kan change. Tele tele ibi kan lo wa o tun wa bi Olorun ko saru ta na o.
1: Alhamdulillah.
0: Koni baje.
1: Inshallah.
0: Awon ile anko.
1: Alhamdulillah.
0: Awon dada.
1: Mashallah.
0: Gbogbo ile na wa dada. Iya. Imura yin in fact o wu mi na. Gbogbo gba bo se ma wu mi na ni. Owo tutu ko o gba tutu o mune mura bayi na mura bayi na to wa wu ele dabi ti aja to wa wu ele ara to wa wu ni ngbe pe ko si ona te gba ti awon eyan ba yin pade nbe
1: alhamdulillah
0: olohun seun adupe ko ni baje yo ma da si ni nla
2: mashallah ohun wole ti gbo yen e ri pe ma ja gbo o si nbe tẹ bá ti ń gbọ ẹ ti mọ̀ pa wọn náà ni tó bá fẹ́ kọ́pì ò yẹn ò lè rí kọ́pì o mọ́ṣọ́lá ọlọ́run ò ní jó bàjẹ́ yóò sì máa dá a sí ni ni pe ma lo si abala akoko lori eto yi abala le ta pe ni wa si oro olohun ma sha allah eyin na lanfani ati ma wo ba se se nle agbara iyen lori facebook Splash FM 105.5 Ibadan. Hello, Ube Lori Facebook. Splash FM 105.5. Ule mafi uaba shishi li akbara. Kama uwani ke like a comment. Etuba wa share program. Masha Allah. Ode jashiba yi. Mo je ja si pe o ti pe mo si mo powo dina ni gba won to ma nse dada si wa lori eto won na lati kan si mo o da mi loju saka pe ta ba tun kan si won lagbo olohun inshallah won o da wa lohun e ja wo eyan meji lori facebook ti a lanfani lati fun lebun a kan mo bere tu ja si pe ibere yen bele nja ni tawon yo si mo gba richa card a ma ju bere yen le iyen lori facebook tori pe awon ti o ma fun wa lebun lori eto yi ta ba nso nipa Alajiwa Manzur kada re da oniye Alajiwa Manzur kada re da oniye ge bi adua ti mo nse fun won pe kada ra danwo ti o da oni ko le yin lori mo si mo se dada fun lori eto yin niyan aburo ni se yin lai lai ko de ni se nkan ni yin iwaju waju le mo lo e ni pada seyin e munu awon eyan dun latara pe fun won ri jaka inu tun na ma dun kale mo so npa Alajiwa Manzur kada re da oniye kada ra dawo ti o da oni ko le yin lori gbugba dawo ti mo fayan lati waju lo seyin ko ni de ba yin lai lai bi akila awla wala quwwata illa billah bakona eru olohun lati ilu america eru olohun lati ilu america gbugbo tin je ran adanwo ni ba yin e ni rifa seyin adanwo o kere o tobi olohun ni jo ba yin lai lai e n saanu fa awon eyan anu olohun ni fe yin na le e wa ni deru aruka iran adanwo o kere o tobi ko ni to seyin lai lai taba n sọrọ nipa eru olohun lati lo america mo se ni ka mo daruko awon niyen won de se daada ko da won o le mo sponsor program ni gbogbo igba gbogbo ti mo fayan lati waju lo seyin olohun ni jo de ba yin lai lai bi akila hawla wala quwwata illa billah e se adupe amo lori o masha allah ma ju bere lori ko won awon mejeji ti mo daruko ma ju ibere sile loruko won kina ni be ta fe bere kaliba mo lo si abala akoko lori eto yi lori asgo ta ni oto nkan ti ago meta ba ti lu gere gere la ko lori eto kasari lo time yen lori baba nbe nle to ba ri be e je nju bere yen le bayi se mo pe gbo ta ba je muslimi o ye ka mo nipa osu wa daada te ba ro mo odun meji meta to ba ti le soro bayi eyen bi le re pe ko ka january february march april de december eri lori ni o mo ka omo odun meji meta to ba ti le soro eni ki omo gun odun wa ka mo haram dezu le ija eni ki omo gbonu wa ka mo haram dedu le hija o kati baba o mo iya o mo omo o mo eleyi o da to e pe aye se bo sinu osu kini bayi mu haram elomi o ma rara gan afi suru ko de ko ri be e ri pe ijoba ipile ogan o fun wa lo lu de njo na njo ta bere ta bo sinu odun tutun mu haram ti o ba ni tumo won ni fun wa lo lu de yato si yen gangan awon ta je muslimi o ye ka mama to ba ri be ibere wa fun taro to ni ni pe Lori Facebook Splash FM 105.5 Ibadan. Oye lo list ye lati osu kini di osu kejila. Ki do na ke kon keu. E kon Yoruba. E to ba ti gba. Mejila ni ati so mejila ni. Lati mo aran. Oye ko. De osu kejila. E to ba ti gba. Idi ni la ama se njiri chaka si Lori Facebook Splash FM 105.5 Ibadan. Oya e ma lo be bayen e lo ma da ibere yen Masha Allah tori ko ye ka mama gbe to ba tin je muslimi gbogbo awon nkan won yi lo ye ka nimo nipa re daada kini o ma je idanileko fun taaro tun ni afa gba kan lo fi nkan merin kan dara leko ma mo wa laarin bi seju mewa pere a de si oju opo sile fawon eyan awon na o tun lafada ti pe wole leyin eleyi hadisi o wole ni taratara to ba ri be mo n wo ago yen mo sade pe seju mewa na ni oro ti imamu gazali ele to fi da leko la fi bara wa soro kola imamu gazali ki lo fi da leko ibe na la lo la ro tuni ta lo se kini ta fi da leko la ro tuni insha Allah rahman.

0: Atubotola ma wo o ma tode utuluro wuro atosolo wa yo
1: Masha Allah Olorun nibe la ma gba wole na ni Kini Imam Ghazali fi ba wa soro Oni aribau la ya arifu kodiraha
0: utuluro wuro
1: Awon kan merin wa ju jasi pe
0: ire so ti ra le no
1: tin kan merin yen
2: o ma tode utuluro
1: teyan ba wa ninu kan merin yen ko le mo yi kan merin afigba tin kan merin ba to de eje nwi le kan si
0: e ba se nde akorin to ni itun wa o si mo ba wa
1: ma sha Allah oni aribau la ya arifu kodiraha
0: baba abi
1: eyan le mo yi kan merin Afi ti nkan merin ba de bayan. Eje muyo bayan be. Eyin o le mo yi nkan merin kan. Afi ti nkan merin ba de. To fi da leko niyan. E mo wa ji ka pe lenu e. Anfani wa lati mo wa lori Facebook. Splash FM 105.5 Ibadan. O le mo fi wa lori Facebook. E lo list e. E mo so yen mo haram de dole ija masha allah ninu awon kan merin teyan o le mo yi afi ti nkan merin ba de bayan be keyan to mo yi nkan yen akoko la ya arifu qadra al hayati illa al mauta masha allah sheri aye tan gbe

0: taba ti wo ti oju ago yen ba ti
1: number 1 ka tun wa mu number 2 ka bi number 3 ko
0: wa ti di ago meji abo gerege bayi ka di se wole a kan fi seju marun le ti a fi se adura tori a ni abala adura na lori eto yi number te pe wa si 070 1447 70 070 1447 70. Number yen o wole agbara wa eyan le fi pe wa wole enikan ti ti wa lako abi assalamu alaikum wa alaikum assalam oruko yin bi te tin pe wa edakun e ba aye dun yin la bi ke ku nle
2: o ti ku nle la
0: ah o si n pariwo na o si n pariwo elo wa n gbo yin
2: mhm alo je ke mi baba ko la gba olo
0: amen
2: ya sari olo ni ti je wo ina te wa jo mo olo se se olo ma fun yin
0: amen
2: emi ti e ba so ro yin
0: mhm
2: malaria mo me la ri an o je ju wa ti ko ko se olo ma fa ra ju yen
0: amen
2: e wa won to
0: Amen ate yin na Olorun o re sale kun lafia yin na mashallah on fe fi ti won sapejuwe n ta so na ni Olorun o fun yin lafia lagbe Olorun ko ni da wa na mo le assalamu alaikum wa alaikum assalam oruko yin bi te tin pe wa nam nam yes sir oba ti o ma nyi nkan pada si daada yo yi pada si daada ko ni dagba ruma ni kokan wa na lowo mashallah iseju kan pe na lo ku boya ipe kan tabi ka da do ba yin mashallah hadisi ma wole bayi e tun gbo ile to tun se wa lanfani aba nso nipa hadisi ora nabi Ustaz Akiwi wa nle won agba si wa lara iyen oro anabi a tun fi yen na keko a tun jo mo ita ti gbo olorun mo je ko je ibalejo aburu fo olojo gbedalo ki o ma atawa ta so e teyin te gbo ba se ngbo ba se ngbo olorun ja jo ma mu lo ko mo di ibalejo aburu fo olojo gbedalo ki o ma bi akila aula wala quwata illa billah Mashallah. Ori Facebook leti ma lan fana ti ma ri wa wo bi ran. Splash FM 105.5. Ibele wa. Ibele wa ta ba fe wo ba se se nle agbara. Mashallah. E kan wa share program ye. Te ba share re yo wulo fe lomi na
1: aye mo wa be wa ji ade mola mama ja ti bebe mi ko so ba nla
0: ni bi kibi to ba tin lanfa na ti ma gba bi ma wo
1: ojo nla mo fe ko le kan to wa pa man
0: sha iye gba ta won na ba bo sori Facebook koni ba ye yo ma da si bi dinela.

fun ikede abi ipolowo oja abe ina wo pe mo fe be ni soro oro to ni tuma abe sponsor program afi ma fa won ni nkan lori eto loruko yin abi loruko ile ise yin anfani wa mo ta ba se na ni ere re a je lojo gbe da lo ki e ma taye na ni ko si nkan to kere ko si nkan to po lati fi ma da se to ti e ma gboruko ti e na toruko temi na ni ori oro esin iyen o ba da ju to ba ri be number temi gangan leyi to ja sodo mi WhatsApp number na ni o na ni ko 070-65-79-7370 070-65-79-7370 Egbe ole kan si 070-65-79-7370 Number mi niyan Mo tun para bo lori eto pe abala adura wa lori eto yi Oda ko jeje sun iseju marun pere a fi sadura fun ara wa lori eto oro wa to sadura o adura lo ku ni Nigeria bayi Oruko mi Forilatu Sheikh Al Ajal Imam Sharif Din Giwa Akila pa loruko mi o ja so pe alaji alara fajima ko ni baje insha Allah hadisi fe wole bayi e ma ko nbe ati lori Facebook ni o ati ni radio yin ni o

Masha Allah. E kaabo pada. Alaye Islam la peto yi. Eto ni Alaye Islam. Ikanyo malo abilawa. Splash FM 105.5. Ele ita wa nile fun balawu felele nile Ibadan. E kaabo si abalale keta. Nigbati ati gbe abala akoko wa si oro Olorun abalele kijila gboton yi hadis oro anabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam on la gboton yi eda ko eja mulo e wo pataki to nbenu ke en ti ma dejima zen ti won gbe rakun mi fun bayi ti o ni gbe wadugbo pe mo gbe de o en to ma fun leyin apo ni o so si eyin ororo wa si je yin ti ororo na apo ni oju si ka to wa wi ati eyin o ati gba wa ati po eyin o ati o ti tun wa ni kankan ninu gbugbo awon kan yen na se ri pe o ri ba kan tori di eleyi gbugbo awon eko to wa ninu awon wa si tan gba ti awon hadith e da po ja ma mu lo ka ma di mowo awa gan ti a n so gan awa gan ma mu lo be se wo wa o ma ba wa na wi o pe a ji mo ni afi kin tete debe Olorun o se ni dada fe ni kokan wa o ni dun wa ni lada re de akila aula wala quwwata illa billah e ja bo si abala adua tori pe asiko ta wa yi adua nikan lo ran ogun.

0: emi o ro pe nikankan logun o. Bo ni won se ko awon kan pamo sibi kan.
1: Ise ijoba.
0: Te si logun.
1: Tila.
0: Te lo ku won jade.
1: Oba mu mi.
0: Nkan ti a mo te wi o.
1: Bombe ti an.
0: Bi a bi kini kan bi loju ibagan bala ko tan wo ni. Te fi ko awon ma lo mo jade. E logun kankan.
1: Pe
0: to ba ni ti o ba fi lo gba won mo le. Abi agbara to ba wa lowo eni kokan wa lowo lowo ta wa ni ilu ta wa yi ti o lagbara ti lo gba won to wa ninu igbekun le eni o ni ko ni tupe ko lagbara kankan sugbon gba ta wa ti ojo wa ni afrika be olohun olohun nikan la be asiko ta wa yi gbogbo bi ti ka lo ku na wa lowo lowo bayi eja ma daniyan turu kasiko ta wa yi adua nikan lo ran olohun nikan la le kepe e ri pe awon eyan ta ma ke tawon eyan ma kepe.

tuwale olon da kun ba ni tuwale kan fe se ran ba kan fe rin wale gbugba won ti won ko won sinu ahamo na olon ba ni ko si won lokan ki won tuwale awon ta ri niyan ta mo niyan o atawon ta mo na tawon na wa ninu gbekun lo bayi ton wa ninu ahamo olon ba ni tuwe ni kokan won le ba tuwale tan ja na o bowo lowo o je ka na o bo ha o sa nu fun wa o je ka ra nu gba iso olon to gbangban ati abo re o ma fi bo eni kokan wa gbugba won joba ti won se joba le wa lori olon ba ni ko won ma se mo so kokan pe e ma ja sipe fun won e ja ma sadua fun won ni awon na o fe ko baje ori bakan ni won de ngbiyanju fi ko yo e ja ma be lohun fun won ta ba be lohun pe kolohun ko won ma se ba ti ko won ma se bayi a jo gbadun re na ni mo ta ba tun sipe fun won se npa be won na la tun wa tori ide eleyi pe to wa ni ipo asaju olon ba ni ko yin ma se o iko ma se olon ni ko ba ni.

oku eni sofo owo ti ma fi oku eni sofo owo yen ko ni raye laye yin lati aro yi lo mo gbadua gbogbo eni to ba sami adua egbo ofa ajakule ti nbe ninu agbara re loruko jesu ina ti jade e ma so pe ofa ajakule ninu agbara mi bayi na jade Mami, ema fi serema, asen jade ni, oron jade o da se, asen jade o di majemu, majemu ndi majemu agbelebu, majemu agbelebu, unleni kene kule daduro, ema sope ofa agbese, kilo nse larami, bayi na jade, ema so ipe ofa aisa, kilo nse larami, jade, ema so ipe lato nilo, eru taye gbele milori, ninu agu arami, bayi na jade, ema so ipe ofa aine, ofa ipinju kilo nse lara mi jade lara mi mo gbadua fun loni o gbogbo nte le jade o ya ko ma lo sinu asale gbogbo nte le jade o ya ko ma wole lo ofa ko ni wonu agu ara yin mo mo ba olorun abraham soro mo ba olorun isaac soro mo ba olorun jacob soro ofa ko ni raye lara yin mo mama to nsabi o ya loni aye re jade o laarin amo oku eniyan e so pe aye mi jade laarin amo oku eniyan aye mi jade laarin awon oku eniyan e pari won gbagbe ta pe iwo aye mi jade laarin awon oku eniyan e so pe alaye lemi emi ki so oku eniyan iwo aye mi jade laarin awon oku eniyan bibeli so wi pe esi kiesi o wi pe won wa jesu Mon wa Jesu iwe Luke 24 ni verse 5 woni angel yen bi an re pe e se ti eyen fi wa laaye laarin awon oku ko si ni bible eran ti ibo ti so fun yin o ti jinde o de ti goke lo won wa Jesu alaaye laarin awon oku aimoye awon alaaye lo rin laarin awon oku iwo to lo fo logogoro sore o mo pa wo oku eniyan lo nba rin awon ti olola in lo nba rin ku laarin won ologo ni e won ya ko si won n ta won waye wa mo ni won mu yen o laarin won o rira re ni so dara re mo ni gbera ko nbe awon kan nbe be jo mu ogogoro yen bi won o se mu kun ti won nu sugbon wo iwo ti mu wo to ngbo to nfe o de ngbo iwo gangan e so ku eyan aye re jade igbegbese o laarin won so pe aye mi jade so pe laarin amo ku eyan idile mi jade omobirin yi o kin sase wo ogologbe waye yi eyan nla ni o jade laarin so pe aye mi jade laarin awon oku eni so pe aye mi jade so pe mo di eni oto so pe mi ki se eyan lasan so pe aye mi jade e pariwo pe aye omo mi jade loruko jesu mo gbadua mami aye yin jade gbogbo iwo to ngbe ni boji loganjo oru loju ala gbogbo gba nlo ma nlo si boji loju ala nbara re ni boji won ti gbe won ti so ogo yen gbogbo boji gboro oluwa gbogbo ogo to ti di ogo boji loruko jesu e gba iye pada iboji ta gbe olo aye re jade nibe o gbo nti we mi ma so ni oni kiesi emi o si boji yin ha iwe ezekiel 37 ni verse 12 iwe ezekiel 37 ni verse 12 oni kiesi emi o si boji yin emi o si tun yin sile eyin o si jade e o si di ominira gbo gbogbo aye re ti a ti so di aye boji eyin te ti ku ninu emi eyin ti na emi ti lo eyin ti ogbo jade mo eyin te nawo towo ni opa mo mo lo si boji re loni iboji re si laaro yi lati gba gbogbo nkan re pada ni o ya loni iboji re si laaro yi oni kiesi oni emi o si boji yin eyin o si mo yin larada emi o si peyin jade pada ezekiel 37 verse 12 oni ma si boji yin o ya iboji re taye de mole o ya aye si o sibe aye re jade aye re jade aye re jade aye re jade gbogbo eyin omo olorun pata ni aro yi mo fi olorun be yin egbe igororo kan e pade mi lori facebook mo ma wa lori facebook ni agbogbo meta abo loru egbo dada o ni ogajo oru agbogbo meta abo lori no more war prayer mountain ni ogajo oru agbogbo meta abo si agbogbo marun abo ni idaji mo pe ni oru awon angeli be na ni lori tiktok e ma pade mi lori tiktok lori youtube ati lori instagram ni baba adura AK47 prayer mountain e jo sa adura yen e gbe ororo kan lowo leyin ti n ba sure fun yin tan e o fi ororo yen anoint ara yin ati awon omo yin eni to fe jade lo fun ise eni ti ona dimo tabi eni ti n wa ire kan o fe lo gba eto kan lowo awon eyan kan
abofe promotion pade mi ororo yan ni ko fi anoint ara re o de mo pe nipa igbagbo anu tele oro mi leyin yo dara fun yin e ma so eleyi tele mi e daruko yin e so pe kelebo ladiran olulade e so pe aye mi jade ninu boji ti aye fi mi pamọ si so pe aye mi jade ninu iboji ti a fi ogo mi pamọ si e so pe aye mi jade e so pe lati oni aye mi aye omo mi o jade e so pe irin ajo ogo ti nbe niwaju mi mo ma rin e so pe ile leri ti nbe niwaju mi mo ma debe e so pe ohun ti ota gba lowo mi mo gba pada e pariwo pe lati oni emi di eni oto ologo ni mi mo ma rogo mi lo e so pe olola ni mi mo ma lo ola mi dale e so pe eyan nla ni mi emi ki se ni yepere e so pe mo logo e so pe ma lo ogo mi loruko jesu wa ri ogo re lo o ma ri ogo re lo o ma ri ogo re lo o ma ri ogo re lo o ma ri ogo re lo e o ma ri awon ti o mu kogo re o jade lo pade won mo pade baba kan ni lu ibadan yin gba mo ko wa ibadan enikan ni won pe baba yen ni kola olootu oni kola olootu ni wa je asiri dodo baba ohun kola olootu a ba debe won ni baba facebook na nse ma de ma se program lori radio mo ni kola olootu ni emi o kan ma gboruko yen ni ase eyan nla ni oni ah baba ke 47 ati ngbo kiki yin ati ngbo yin mi omo yin sa ah oni baba oni nti mo nwo lara yin yi mo ri ogo agbaye nbe e ma bo lori facebook mi igbaye mi o ti ni facebook oni e ma bo lori facebook oni e wa seto oni aso ti mo wo yi o da o la so wo ni oda oni suit le wo so yin oni camera mi ma gbe nsin to ma dabi tutun pa oni kini ma wa so ba oni baba inte tin so fa we yan gbo ni na ni e wa so e sa sure fun won e lo lowo ni rara omi igbowo lowo yin loni mo ri ogo lara yin ah kolo olootu lo ti mi sori lori facebook ni akoko ti ma akoko riri laye lemi na ba bere si nsoro ma bere si ngbadua bi ma wo ni mo ba ti rawo eyan repete ni an ba wo wa ni an ba wo wa ni an ba wo wa mo ni soro kekere ti mo nso yi oni baba e ri pogo nbe lara yin ni gugu agbaye re baba eri atawada ni o nkan yen ma njora won aseke eso ogun e wo eni kan gbo mi loni emi o mo bi kolo olootu wa mo mo ku mo wa nbadan tori ilu canada mo ti ngbadua bi mo se send adua yi si nigeria ilu canada mo ti ngbadua sugbo gbogbo nkan ti kolo olootu ko ko ni baje ma lowo oni mo sadua falanu mi oluran lowo mi ni gbogbo nkan to kojo laaro lo salale ko ni baje ma lowo enikan sami go awon ti won gbe won na tagbangba o ya lo pade won mo be oluran owo ayan mo be ni to da aye ati orun awon ti o po kiki ogo re ti won gbe o dagbangba loruko jesu o ya lo pade won okan nu awon oluran lowo ayan ma temi mo da ko laaro yen e ko fun lowo cash o baba o fun lowo cash o sugun gbe mi si gbangba njo yen oni baba e ma soro owo to yen se njo yen lo bi 100,000 oni mo boyin se oni ami e soro ayo mo pe wa badan ah gbadua awon wo ni won so yi pe yawo na ma se wa se o ya lo pade won bayi lati oni lo iran lowo dide fun ogo ogo re jade ogogo to ba dide si o ma bori awon ogun yen ona la sopona mi ma la so pe baye fe baye ko ona la fun mi sopona la fun ma mi so pe beniyan fe beniyan ko so pe ona la fun mi so pe lato ni lo mo ra anu gba o ma ri edin to sami iri oni sa fun o loruko baba omo ati emi mi ro ni gba lowo re o logo re dale o ti ri be program to be nwaju wa mama iwo na join mi loru oni ninu oru awon angeli oru awon angeli yen ago meta abo lojojo oru nigerian time titi di agogo ma won abo oru awon angeli o ma nlagbara gan sa iwo kan ti e join yen yokan o ri ku ni le lomo e yokan ni ku kan join o ri bi pe awon ashi awon de soro lori re ikibi to ba wa iri o ma tele o I love you and it shall be well with you in Jesus name gbogbo eda to ba wa emi re emi ti won oni won ofidi e ja pade ninu program ni church wa ni challenge ah wo gan bo atori oke wa o ati church wa o anywhere to ba ti de iwo sas to wo kan le nbe ko so pe ma je mu ori oke ori mi ori mi wo kan so pe ma je mu ori oke o ya sise nu aye mi ko wa bu mi ori oke yen ko bu lowo lo loruko jesu yo dara fun aro thursday ati aro sunday le ma pade mi ni challenge ni ibadan ni egbe Saint Anne ni malite loruko jesu wo da ma kowo bo ese ese ni ki je kadua o gba ese ni ma ntako adua re o gba o ileri o se fun o ma pada seyin o awon tan pada seyin lana ti regret o o ni da pada seyin o ri ofe jesu oluwa yo mo wa lara re o lagbara olohun mo n lo si jerusalem ni ojo keje osu kesan e je ajo lo
gbo pati ide torun ri ya jolo taye awon ori ofe to le se fa mo bi re re lati ran won lo but to ba ma ba mi lo e ma mu ororo meji lowo okan baba ti fe wonu jordani oluwa ni dale lori ekeji ta ba ti jade inu jordani oluwa ni dale lori o mi yen kan na ni jesus fi se baptism a ma de opin oke kan ti an pe ni sinai ba se lo yi mo gbadua lo dara fun ya kan o bi ri olo wo enikan to mo pastor kan to mo to fe ko lo abe enikan to ti se olori o ran lo si jerusalem o re re wa nbe bawo la se ma lo osu kesan kan mo roro meji lo yo dara fun phone number yi e pe tabi ke send the messages imi na fe lo jerusalem mo join mi mo group ti awon eyan wa yo dara fun o re ran lowo o ro ri re o se be jesus oluwa wa phone number e lo phone number 080 66 48 14 55 080 66 48 14 55 God bless you and it shall be well with you in Jesus' name. No more war. Jesus is coming soon.

0: Atigoke agba. Atigoke. Atigoke agba.
1: Goke, goke. Are goke. Omo goke. Eh? Ala goke. Eh goke.
0: Tola ni o.
1: Eh,
0: ngba wa ni ile eko girama.
1: Eh.
0: Atun lo ti Saturday.
1: Eh.
0: Akori sasara.
1: Epo.
0: Omo bada.
1: Agawo akore danku.
0: Tinra machine lo gbo mo so.
1: O gaji.
0: Nigba ya ma so pe Olorun wa faru.
1: Afaru ni. Gbogbo e ori le si opolo legberu.
0: Bi wo se wa yi ni daji won kan gbe Olorun afaru kan wa fun mi ni
1: ya
0: e sa ogbin a gbojo
1: eya
0: e sa ogbin mo gbagbo mo tadireke mo jora rin rin ninu aso labala omo logbin mo le omo ni ki eyin gede ife ikan figi boro bole ti nbe lona tesha tesha ike mi ojo toya ke ma se gbe mi foya
1: ma gbe mi foya
0: ukan mi ojo tosha
1: ojo tosha
0: ke ma se gbe mi fosha lawe
1: e ma lo gbe mi
0: ike mi wadi ke amuse ye
1: amuse ye
0: omo ni ki eyin gede egudi mefa lode ogbin ile ki lode tomirin o ma wo se omo elegun second ten were woni a ki fokoro gbalẹ eni ba fokoro gbalẹ o ti sa baba re loko emi o ni fokokan baba mi ti gbalẹ se ti gboro se
1: gari ti gboro se kabo
0: kabo e to na Nigeria Limited mbole ti rira ina emi oga alaseju mo tu wa ba alaseju ni splash alaseju raise to power two
1: alaseju plus
0: to awara ojo ti gbalẹ dedede aprero bi eni o sun omo ti ajana oro alagbede edere ni waju yin mido mido lere shitu ile to ba mi ko ti o se 42
1: o se 42 o
0: se bi olorun oba ni na ni ohun fun wa se
1: god
0: o ma se o anu awon elomi se mi
1: hey oluwa mi
0: olorun ko dari ji won
1: amen
0: nitori ti okan won dudu nitori pe aye won dudu nitori pe inu won dudu nitori pe aso ti won wo aso dudu ni ki olorun ko se aforiji ese fun won to atutide lori eto wa
1: ade
0: ti funte do heroin ni splash tolani aladelaja e ti e lo sori Facebook tabi TikTok e wo aso ti mama wo loni e ti mo pe owo ti nkan lekun yo de like
1: mi ase duware agbawo
0: desi o wa nbi awon ni kusari jakete santan soma agbakaha ohima lele sakitiku lele o po la po ju lo nje be baba wa lo de oju ile gan o obirin nikan won le rerin si oja wa ni wa kan juko
1: ba sari e baba laye wa ni
0: ilo pe royin na
1: lere si tu tolani
0: video video tolani
1: ona ki pe ko ju me ko ju mo esi ko ju momo e kan ni omolu abi o na ni awa npe bi ba meji ko o splash ju agbede ti footed oroyin ni onje owuro yin re o ba yin lara mu o eyin lolufe wa eje apade ni atai lujara ojopo Facebook e lo se awari e ni tona splash fm 105.5 ibadan e like e love e share comment yin eje kiyen o ma gbera e wa ma ba wa pin ni mewa mewa eni kokan oya awo ni sawon e fun yin tori pe awon iwe royin ojojumo le wa won so dise oko ja kirimi the nation o wa nbi vanguard ni Nigerian Tribune, o wa nbi The Guardian, Daily Post, Daily Trust, gbogbo e lakojo, The Punch, o na wa lapa bi o. Koda ja koroyin ti a mo si ajo naa ni yato so nje omo tun fulu. Gbogbo e gbogbo e pata agbajo odiwo. Ninu apa e ti fun te doroyin. Oya o, afaidro be ni o. Oya e je ka jo ma lo. Ka e ma ropo, ka wa ropo, ka e gbadun e. Ka wa na se be, ka gbe yin debe pata pata porongodo. Solani Aladela jaloruko temi yero yin ni awokose re omo ton so ton so ton gburaye apere re omo lo abi 1 oriyin
0: o wa nibe one woman battalion yo ba lo ma nsoro kan o
1: bi
0: pe titari ro la kola
1: to ba jina ta doge
0: to ba jina tan yo doge
1: yo
0: si diteni
1: yes ke
0: lori idasile ile ise olopa ipinle kokan lorilede nigeria loni oloni koni dola na ni jokole asofin agba lorilede nigeria ta won si senate ni yo se ipinu ti o si sise lori aba ofin gege bi are bola me tinubu bo se ngbe aba ofin ohun lo siwaju ile asofin agba mejeji ta won si national assembly asiko ti le ise olopa ipinle wa nbo yi o bo sasiko ta ni lo re gan eyi gan je eko fun gbogbo awon alase ijoba wa lele kanka bere lati ijoba ibile ijoba ipinle ijoba apapo lati ma ma fi akoko sofo lori erongba rere ti won ba ni State Police, Asalasha, won Akan Francis pronunciation. State Police, e won room point. Tola ni loko. Olorun lo mo ru obe to ti tola to ko to dagba tola ni. Mo mo be tola, won ba ku yi oruko re si tola
1: ni. Tola ni, ka tola ni o. O de je ke mi gbe rapa ki ma gbe yin lo sori oro to bota bombo lati akata ijoba apapo. Ni orilede Nigeria fun ti owuro oni won ni oro to ni se pelu eto abo orilede Nigeria e gbo ati ri soju kan an te so wa iwaju nitori wi pe agbarijopo awon asoju sofin won ni oduro gbagbagba ni idasile ile ise olopa lawon ijoba ti ipinle gbogbo e gbogbo ipata igbese un o ti gbena yatanyanyan ne bo wa ni oro deduro owo ati leyin ajakale arun covid 19 nigba na se gbagbe won ni owo atileyin o ijoba apapo orilede Nigeria o ngbiyanju lati se amulo awon owo atileyin ohun fun eka eto ilera eka eto abo nile yi nibo wa ni oro deduro te fun tedoro yin niyan e gbo laaro oni o
0: won ni begbe ba kegbe dede ni ki egbe ko ma ju egbe lo baba fegbe kegbe kelegbe o megbe laarin egbe gbogbo tori egbe jegbe egbe omi ko ni na egbe jale ja wole lojo kojo egbe ye bayi na ni ye ba se egbe yele ye wo to egbe o se lu APM na la gbo pe o ti ni ero leyin repete o gege bi egbe oselu APC ADC ati egbe oselu Accord won se yagba sinu egbe ta wi nilu Ibadan leyi to ti mo si pe egbe oselu APM o ti wa lero leyin o gege bi egbe oselu APC ADC ati Accord party gege bi won se yagba lo sinu egbe ta kokodako alaye nipa re nbo laipe
1: o de je ke mi o gbe yin debe o tori pe aya re ni orilede Nigeria na lo ti npe fun ilana itaniji awon odo lawujo wa o lati re daju pe erongba awon ori owo isodotun ati ilana yipada nipa efinijin fun idagbasoke orilede Nigeria Subosha woni eje mo pe nbe toro deduro Arebola Amerti na bo ti orilede Nigeria Arebota bombo na ro yi be are soro pe awo a ri daju wi pe a se agbakale a se awari awon akeko ati awon oluko won o e tawon eko ajinigbe ti won se be ti awo won kuruye kuruye ti agbe lo sibi tenikeni o wa lero bayi won ni isele to sele nijoba ibile orire ni ipile Oyo ti wa are lawon ogbagbe awon na nto pase re bayi owo gbogbo ti wa lori tabili nibo wa ni oro deduro te fun tedoro yin ni egbo laaro oni
0: mo ti wa ninu iwe iroyin daily post to jade loni ojo 24 oṣu kefa 2026 akole gadagba ti mo ri ina ni pe ta ba nsoro nipa olulu ile wa ni Nigeria ta mo si FCT Abuja apabio ti se olori ile asofin apapo kini ta mo si senate o ti soro yanya sigboro aye o oni ayafi awon ota nye son wike nikan ina nu oni ri awon ise mani gbagbe ise ti moriwo ise dagbasoke to waya mi ti wike nse ni olulu lewa abuja apabio ina lo so be olori ile asofin agba senate ni nigeria
1: Oda je ka lo sakata aja feta omo niyan Aisha Yusufu. Eni so bo ta bombo to si nsalaye pe idi ere e ri won fo ni we lati DJ. Lo sile igbimo ti asoju sofin. O ni sugbo sa o. O nsalaye pe mi o fe o sagba amobun o. Sugbo banki agba ni orilede Nigeria won ni an ti gbe igbese baye. Ase o ti se be o ti le ba o. Lati daju pe gbogbo awon opo e to ja sodu awon ikokan ti amo ko won bota ile ise ti amo ko won bota pa won eleyi je lati leyin feko agbe simo mi ati awon iko agbebon ati iko ajinigbe ni orilede Nigeria won ni olohun banki apapo orilede Nigeria yo se be yo gbese lapas won ko wa won ha iyen ma da po gbogbo owo won lonu support lo
2: Oya shoppers, make una hear correct gist. Maggi chicken flavor promo, don't land o.
3: Buy Maggi chicken flavor 50 double cubes pack and get 10 extra cubes free.
2: Yes, so, and if you buy small 10 double cubes pack, you go get 4 cubes free.
3: Now more rich chicken taste, more enjoyment, and more value for your money.
2: Rush go your nearest shop now and ask for Maggi chicken flavor promo pack before you finish.
4: Offer valid while stocks last.
2: Me and Maggi, so good together.

0: Yeah, it's your boy. Ooti pete tin boja mosi. Oke tente luwa la wujo iroyin ri daraya nle yi. Adirunke Adesola Oluri Sport man gbe wa debe. Anytime anyday. Jaja mosi on Splash FM 105.5 Ibadan. Awodi tori bara lori ye ni. Lekileki tori ke fun tun lo mo ni ginigi si ni o. Oluri Sport tun ti pada ni lapo tun. E o ni wo tan.
1: Oda eni temi Adirunke Adesola Oluri Sport Ibadan kama vinga mutu tide lati ma jayin si lati ma gbe yin debe ti mi de ni jayin le o ti soju eni kan ku je eni gogi are eni ma yan fono e wo eni sawure gi e wa ni bo si okunkun aye okay esin galo e ma fo e di amura wa
0: de mo tun gbe de ibada kama vinga tun ti se tan lati ma ja wa si awon aroyin re daraya loloko ojo kan laago mewa kojo ogun seju lo ro kutu 10:20 a.m. ni gbogbo ojo Monday, Tuesday, Wednesday atoju eti Friday ni Splash FM 105.5 ewo ko se mo gbo ni jamu si

0: my echo jumamo. Mbobo bita ting back on his splash 105 on 5 FM. Ile fumbala ubefelele ni lu ubado. Ile baba kante ganga ili oba kante ti okpe meji. Nori eto jamo siru yenre dara yala ti ese kuku. Ole de Nigeria. Ile adula wo. Ati jaki jadu agba ye. Toru kolo wo botin ifo uro oto ni. Desmond to di ji agba wo. Tantanta agba wo to fase mo. Sondi ola wo ale shaksin. Ole oto eto jamo si adiron ki adichita lulu kote. Mi olori sport. Olori ru yenre dara ya. Ibadan kama vinga ti inga ganyi te mi. Oni, ohun naa ni ojo eti bi o ba ti se mo npe eti ni woro aye wa o ti wa shuoju ni kokun je ni gugi are ni ma yan fona lata pa be yen e je nlo iyen sinu cash e tori wi pe leyin gba ta se media cash port lojo Wednesday e mo pa wo kala mo wo Aisha Kagan owo wo di mo wo lagbon cash e a tun fe se mi iyen loni cash port special ni ti Friday yen mo pe ke dira won lo a se nife yin sinu ta se fe ke je sinu *347*1004*1004*1004* oun na le fita lati je o iyen loju opo cash e abi ke lo www.cash.ng www.cash.ng besire e mo wi pe ni bayi oun na ni 31 ticket we to activate e eyi ni bawo lo se ma wa active need ke stress ara yin se mo ko 500 je mo nta le kan sugbon te ba fi number yin te ta le meta tawari ona meta te ta yin computer ma wa times e by 10 cv times 10 yi temi charge ni ni 30 sele yin ti number yin mo sari ki lona 30 loju computer o yato sen to ta le kan key point aye to to yo si ori jobuku mo fun mi iyen lori ati tete je loju po cash *347*1004 *1#. En tojo ori e ba wa labi odun 17 foda kun ko mo kan lu cash e odun me en ba jori e ba wa labi odun 18 oje odun 18 soke oun na lo le ta loju opo na bo be ko ta ko je emi ga fe biza biza fun ni cashport friday wa *347*1004*1# tabi www.cash.ng e je ko me kin lo sinu royin re daraya ni so se tori ajo tori sere dara yori odun orilede Nigeria Athletics Federation of Nigeria awon na ni won ti pa won lere dara ere dara yori odun mokandi ni 29 athletes okunrin 14 obirin 15 eleyi ti won wa iyen nibuba igbaradi lolulule wa Abuja lati bere igbaradi fun idije Commonwealth odun ta wa yi ele to ma wa ni Glasgow lole ni Scotland awon elere daraya yi ti won ti fiwe pe tan ti fo tan ti nase ewe si na ti je ko di mimo wi pe gba ti o ba fi ji lati ana iko kaluku ko ti mo wa ni buba agbaradi gege bi atejade ti ajo tun se daraya yi odun lole ni Nigeria ele ti won fi lede won ni gbogbo ele na o la won se o ati ri daju wi pe leyin national trial to waye nilu Eko buba agbaradi won to ni kaluku ti mo bara agbaradi awon tawon ti yan won kaluku ti wa nbe oni be awon ti won wa le lanfani iyen lati wa boya tori visa ni awon ti awon ti fun won exception ti da won ya soto sugbon an gbolo se daada won si gbolo yoju tan ba laye lati wa iyen fun national trial lati be national training camp tori camp yen na won kaluku ti gba sinu dije Commonwealth be ere daraya 18 18 athletic event or athletic event lori Nigeria ko ti kopa iyen ni Glasgow game latori ere daraya yori odun 4x100 meters ni awon obirin 4x100 meters iyen relay mixed relay 4x400 lori Nigeria mo kopa iyen ni apa e je ku npe kin lo iyen sinu royin to ni se pelu bolu alafesegba ori royin eleyi Nigeria oh god eti o si bebo di abi o ye ke ti mo po oro ohun o gbo mi mu ni eran ti eni gba federation cup iyen president federation cup lodun to koja lolede Nigeria ti won si jade mi mo pe 2025 finalist yo $1,250,000 on lowo ele ti eni ba gba idije president federation cup ohun na ni won gba imi asekagba mi la nwo lokan awon ti won gba todun to koja won se kini won ri owo won ri gba o iyen eleyi o na lo nlu photo iyen si alowo amoni boys am wa ipe goluwo mi gba penalty na fi aja papali kfc ami ayo merin si meta nilu eko nadi asekagba federation score iyen lodun 2025 otun to koja amọ ti jo di mimo ko awon orowo gba o awon ogbo nkankan o awon ori nkankan owo ta won je awon ngba be si re awon lati tutu lo ko pa nlu je lekun je kun ti le adulawo 50 mila awon awon ti re kawon la meto mi kan mo kole aroro ta jiroro le lori ni be asekagba mi ni tun wa nbo bayi lojo kokan la osu keje odun 2026 nilu asaba nipele delta ibi ti korodu city ati academy warriors ti won ti koju ara won be Papa Chede Yanni Papa Chede Stephen Keshi, Omunyoti Waye, Tawon Agbani Tawon Obinrin, Heartland Queens, Awon Ati Nasarawa Amazons, Awon Naa Ni Won Mo Dijadu, Ifigagbaga Ni Won Mo Dijadu Idije, Federation Cup Ti Tawon Obinrin, Lẹ́yìn ìgbà tí Heartland Queens tó wo àṣekágbá nígbà tí wọ́n fi àjẹ́sí rogbo kò sí pẹ̀lú àmì ayò méjì sódò níbi ní city tó ná sọ́rọ́wọ́ amazon rẹ̀ táwọn dẹ́mù ayé nípele àṣekágbá lẹ́yìn ìgbà táwọn náà pa star mọ́ sunshine queens lára àmì ayò méjì sí ẹyọkan. Ok ikọ̀ ranchers b wọn ta slot wọn kò sí ní tó jọ àwọn ń bọ̀ wá gba líìgì àgbọ̀jẹ̀ orílẹ̀-èdè nàìjíríà torí olùkọ́ni tẹ́lẹ̀ fún ikọ̀ remo stars ìyẹn usman abdallah òun náà ní ranchers b ni wọn ti kéde o gẹgẹ bí olùkọni tuntun fún ikọ ẹgbẹ agbábọọlù ọhún tó wà ní ìpínlẹ kaduna tó dẹ jẹ pé àdéhùn ọdún méjì òun náà ní usman abdallah ló tọwọ́ bọ̀ pẹ̀lú wọn. Ok ṣé ẹ mọ̀ wípé ní ọjọ́rú wednesday àwa lára lórí ètò já wọn sí òun náà láti jẹ́ kó di mímọ̀ wípé ẹ̀ńbá gba líìgì àgbọ̀jọ́ orílẹ̀-èdè nàìjíríà bílíọ̀nù kan náírà òun náà ni wọ́n gbà ẹ̀ńbàṣepọ̀ kejì wọ́n fẹ́ mọ fún wọn lówó àtipò kẹta 500 million àti 300 million àwọn yẹn náà gba ipò kejì àtipò kẹta ṣé ẹ wá rí ìgbìmọ̀ tó ń rí sí eré ìdárayá lórílẹ̀-èdè nàìjíríà ìyẹn nsc àwọn náà ti wá jẹ́ kó di mímọ̀ wípé ẹ wò ó ṣé àwọn tó bá ṣe ipò kẹrin sí ipò ogún kì í ṣe páwọn náà kan kò panu líìgì lásán wọn ní rí nǹkan kan àwọn ti fi ṣe revenue package àwọn ò ṣe ìlànà tí wọn fi mọ gbàgbó owó àwọn ò ṣe fáwọn náà pé àwọn náà ò rí nǹkan kan kì í ṣe wípé wọn kàn wá ganu wá wọn kàn wá lọ bọ́n ṣe bọ̀ bí ẹlẹ́dùn ìbò ṣe lọ ló ṣe bọ̀ òun ni wọn wá ṣẹnu líìgì àgbẹ̀jọ orílẹ̀ nàìjíríà kò sí nǹkan tó jọ àwọn ò wà nǹkan kan ìyẹn fún àwọn náà àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ọmọ òòyà wọn wà nǹkan kan fún wọn ṣùgbọ́n ipò àkọ́kọ́ sípò kẹta prize money wọn ti kéde bílíbílí dẹ̀ ni òun líìgì orílẹ̀-èdè nàìjíríà ṣé rí bí ọ̀rọ̀ bílíbílí yẹn ó ti máa mú gòbè dání ló máa dá wàhálà alẹ́ o torí wípé ìgbìmọ̀ tó ń rí sí líìgì orílẹ̀-èdè nàìjíríà wọn ti jẹ́ odi mímọ̀ wípé minimum wage fún àwọn agbábọ́ọ̀lù owó tó kéré jùlọ tá agbábọ́ọ̀lù gbọ́dọ̀ mọ̀ gbà nínú líìgì orílẹ̀-èdè nàìjíríà fún àwọn ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù lọ́kọ̀ òjọ̀kan nínú líìgì àgbọ̀jọ̀ 2 million ni ẹ̀yin níṣẹ́ ẹ gbọ́ mi dáadáa intan sọ ọmọ ká o wípé agbábọ́ọ̀lù líìgì orílẹ̀-èdè nàìjíríà líìgì orílẹ̀-èdè nàìjíríà ti fẹ́ dọ̀bẹ̀ 2 million amẹ́mẹ́ tí fòkẹ́ mọ́ dáwọ́ dùn lórí lákòókò ìgbé mi òròpẹ́ tí ń gba 2 million wà ní líìgì orílẹ̀-èdè nàìjíríà ṣùgbọ́n àti láwọn ti gba 1 million àbóyá ó lé ó gbé pẹ̀lú tó látàyè àwọn stephen ode òun náà ẹni irú nǹkan bẹ́yẹn ti ń ṣẹlẹ̀ nínú líìgì orílẹ̀-èdè nàìjíríà láti bí 2017 ẹ̀hún ni àwọn nǹkan báwọn ti ń ṣẹlẹ̀ ẹ jẹ́ kí èmi àtàwọn lámètò kọ́kọ́ ṣe àgbéyẹ̀wò eléyìí náà ká tó bọ́ nínú ìròyìn míì láàárọ̀ tò ní pàtó mọ̀lára bá kà wàrà lé àdúkọ́dé adérọgbà
1: akú ojúmọ gbogbo ara lé akú ojúmọ atọkùn akú ọlá jimú nílágbá ọlọpọ ẹ láṣẹ lókè ìpẹ.
0: Bámi ìpínlẹ̀ àtọ̀mọ̀lára ọ̀dọ̀ ẹ̀ máa ti mu ikọ̀ kọ́rọ̀ United ní ọdún tó kọjá náà ti gba náàbọ̀ àṣekágbá federation cup league cup tá a mọ̀ ń gbá lórílẹ̀-èdè nàìjíríà 50 million náà jẹ́ ṣébi tí èèyàn bá gba bọ́ọ̀lù tán tán bá fẹ́ ṣébi èèyàn ò gbá tán lẹ́yìn ìgbà tán bá ṣe gbogbo demonstration tán máa ń ṣe yẹn ṣébi èèyàn ò gbà láti kéèyàn tó padà èkó sì lọrin kọ́mọ̀ra abọ́sẹ̀ wá jókòó sẹ̀ wá burú kí sáà tó bẹ̀rẹ̀ ó tún wá burúburú àti sáà bẹ̀rẹ̀ ó burúburú ó yá lẹ́yìn ìfikàbọ̀gà márùn ó burúburú kí sáà bá dá méjì ó burúburú sáà dá méjì kan wọlé ó burúburú federation cup mi kó tó bẹ̀rẹ̀ ìmí bẹ̀rẹ̀ àṣekágbá mi ìlàwẹ̀ àwọn tẹ́sí jẹ́ champion ní last year wọn èrè owó wọn gbà lákòókò yìí.
2: Ṣé rí mi pé ẹ̀kọ́ kwara ọkùnrin ẹ̀ka tó fún
3: mi. Ẹyin tí owó tó bá ń dùn bàbí aṣọ tẹ bá ti ń ṣe rí tẹ bá ti ń bo awon kan bayi won ma nka bi pe won bi pe ko ni tumo mo in to ba ti sele immediately de ti gba ife eye yi te ti wa se kagba e to de ti ni price te ma gba to ti fun yin lati eko te ku ara pada lemi ti ro wi pe ko ye kan ti e je ko le losu kan ti won fi ke kan jare seri in to ba n sele ni orilede wa ni pe ti won ba ti pe orisi awon ajo boya ajo NFF abi ajo mi to ba ti pe won jade to ba ti pe won jade won ti won riro to ti so fi pe a ma se yen te dake te ina towo yen bo wa be ko da o le lodun merin so in to ba fi le mu te ba ti ri te ba ti wo pe ose kan e ki pajare sita e je ki won gbo to ba ti n se ba yen fun won won ma mu se won lo kudun won ni se pe ya pe okay nise yin e wo wa todun to lo ah ti sa to fi pari sa mi ma lo tun ti fe o tun ti fe temu bo mi to tun fe bere
4: mi o ni pe bere
3: federation cup ton won che ton sa se ka gbe ni eto lo ti won gba to ye ki won gbowo e won ri gba ki wa lari daju awon to fe to won fi wa se ka gbe eleyi ti won fe gbowo ye nigba ta won ti won gba le eto lo ti won soro ti won de ti fun won lowo awon eleyi gan bawo na se fe gba emi ro pe iko kwara o ye ki won ti soro yen ko to di oni yi e ki won ti ke sita
4: ogbo Abdul Qadir Adorogba se ko kwara sawon na lebi ni abawon ti won se to je pe ati mo pe Nigeria be ba pari teyan ba gbe megaphone to gbe uva mi eyan ni rin kan ko ye mi ogbo awon oro iko ye ka ti mo so mo
1: aya atokun lapodo temi e mo pe Nigeria la wa ke se akoko ta obo ni won kan ti o sele na ni ile na koda to fi mo gbo awon nkan ka ni sugbon nkan temi kan ri ni wi pe seri ti enu ba tin kunyanju o ye ki o n tonu ogbe ibise lati je mo je ke enu mo kunju
4: be
1: igba ti a ba so ti Kwara leni ta ba so ti Remo Lola ta ba so ti Bayelsa Lola ta ba so ti Shooting Star Lola nipa pe jije awon eyan ni owo se ojojumo la fe mo so ile ni o ni o fa to je wi pe awon to je league mi to ajo wa nile adulawo abi la loki okun fun mo bo fun mo foju on direct league ole de wa Nigeria league ole de wa Nigeria lo ye ko je league akoko to je wi pe o ye ki o mo jari ko se sugbon gbogbo kan bayi na to ba wa sele bo la se fe jari ko se fa won league ele to ku ele to do si pe gbogbo te so bayi ori social media lo wa
4: won lo ye ki Nigeria ti mo ko arikose sale mi arikose ni mi lawujo iwe
1: bo ye je ni e
4: se won le fi league wa sadua league
1: nibo
4: ibere ni
1: okay adari ayo melo na mu lati orile de wa Nigeria lo si league
4: adulawo seri mi o ni like ki arafida ma mess Nigeria up okay
1: Nigeria ni ko mo so pe se bo Nigeria ni mi sugbon to toro ba de e mo je ka mo fowo bo e mo ga mo fowo bo toro fun ra wa na a le so pe boya jomo ile de Nigeria ka mo le ba ra wa so toro so gbogbo ile na bayi na si gbogbo awon ajo gbogbo awon ajo ni le adulawo nipa ti won mu awon adari ayo ni dirije le adulawo AFCON ta omo adari melo to je adari ayo melo lati la lawo na mu
4: elomi so ko ropo world cup lo fe se
1: kede se
4: AFCON ga asan kan to
1: world cup ke world cup lo lo world cup na world cup tuji ele to mo si pe ke se pe ya bo awon na ri gbogbo kan to nsele lo orile de wa Nigeria won ri ke pe boyo ju elomi na awon na se social media aye social media la wa na se pa wa ni 1988 1967 ati wa ni daye digital bayi te gbogbo kan to ba lo wa lori eroja lori social media ko ya ka mo so wu kan bayi mo o ya ko ti da fi eyin te gun fi so
3: eh awon nu wa la so ngba to ba so ti mo ba gbo eyin oni jami nbe ni
1: e to ba so ngba na to ba mo pa won o mo se kan fi sele gba na fa lomi ti o se
4: se wa ma fi sele Nigeria ni se
3: ya
4: ma
3: ri sign
1: e so bi awon kan to awon kan to ko ba na re ni agba agbaye gbogbo awon kan na to ko ba na ko ni agba agbaye to ba mo po mo se fi sele fe lomi to ba mo ko lo wa se mi ko ko e won e force yan
4: o da ibe yen la gba wonu league agbojo lede Nigeria tori won ni a mo so alafidodo yen na ni ti bere won ni lososu kawon ko gba bolu mo san 2 million naira minimum wage ni ka mo san iru nkan ba won gba bolu pe ko mo gba owo toto 2 million naira losu ninu league orilede Nigeria awon ko gba bolu ibu na ti fe rowo tori emi ti expect kin ti mo ri communicate lati ado awon to ni ko gba bolu pe hello se e fun wa ni nkan kan pe kisa to bere solowo kan ti ajo NFF abi NSC tan kokon gbe fun won tori se an pe ni ode agbaye ki any tournament to bere owo ta fi prepare ajo CAF ajo FIFA won fun yin so owo ta won bi bi o fi bi e san mo fun won nbo na ti fe kan ri owo yi lososu
1: ta ba ti wo dada
4: gbe iru
1: e se ri lati ti de be mo wi di sa wa gbo bolu ko si to buru nbe tori ọpọ ere idaraya sun sọwọ waju ni ta ba si wa awọn tajọ wa ni agban awọn ile erofu na o kaluku na won bu ṣugbọn to wa be na ni oro te so yen wi pe nje iko egbe olu ti o san minimum wage 2 million naira gan elo gan la awọn gan ri pamọ nja awọn gan oni gbọwo oni gbọwo melo lo support koda league nigeria gan oni gbọwo melo le ri gan mo to support bayi o la ra kan ta so yen na ni pa awọn nkan to wa nbe to ro mo nigbati league o ba te waju bo ni ko egbe olu fe ro ni gbọwo ti o wa pe da aja so ni gbọwo yun te ba gbugbo awọn iko egbe agbọlu chelsea gbugbo awọn iko egbe agbọlu Barcelona gbugbo awon ko egbe agboru koda nile adulawo gan ta ba lo nile ogede South Africa gbugbo awon online do pile ma ba lo di sonda e ba lo wo ball ta ba lo fi gagbaga won e ma ri awon onigbowo ton ma ba le bana won e ma ri gbugbo awon onigbowo ile tani mo daruko lori afefe ile to do so wi pe won ri onigbowo latani pe league won okay league ole do Nigeria ni si onigbowo melo la ni se bigba kan na so ko won wo onigbowo fun league ole de Nigeria ke se ko egbe agboru won wo onigbowo
4: en to si tun wa nbe bayi awon ti won gbe awon ile ise ton gbe se onigbowo yen fun won ti responsible fun league
1: so ta bayi so igba ta
4: lati bi odun meja odun meta ta ti sign pelu ajo NFF
1: eyin le wa wo kan to wa so pe eko egbe agbabolu okay ti o agbiko wa lawon se to lati ma fun 2 million naira fa agbabolu ile agbabolu kan baye si ibo lawon na ti fe rowo sawon na ni won ni toju ipe gba awon na ni se won ni se gba won ni ka awon le to
4: ti si pe boya ikuma titi ni igi owo ni eyin
1: ti ma be fun ja ko da gen gen ni igi owo leyin kule ti o mo ja gan se ko ni mo re ti profit ni
4: bo se wa ni e
1: eyan fi owo do kowo lati ri ere eyan fi owo dokoro lai ri ere awon de ba lowo gan teyan bu nu yara se be owo mo tan ni ah owo epe to mo tan eyan mo profit ni investment da pe eyan invest ni lati ri owo a le kun owo ni sugbon gba ta ba invest na ti league ohun o so ise ore fun won se won ni yadanu won yadanu
4: olorun olorun le mi ero olorun lo se kini lo ni emi ero sugbon je ki mu royin le wa ka tun jiroro lori e tori wipe finidi george lo ti soro wipe bi won se mu iko olympic eagles ti ojo nwa labi odun meta le ni ogun meta le logun yan 23 ta tun dipo won ni home based eagles orilede nigeria ti won fun won sabe olukoni eric sekuchel olohun o ro pe o to ipo ye ki won wa iko awon igun olukoni mi kan wa fun won iyen ni oto ni ko ja pe iyen na na tutu mo gba ma won agbabolu labele ta tun mo wa awon agbabolu ti won tun mo mu sinu ko labele orilede nigeria lati daju pe awon odo na won tun wa nbe amoju to to ba league to se dada yo ba league orilede nigeria be awon ikanle kaire idaraya bola lafese igba lori ede nigeria na ti soro lori bi eric chief bo se fun ise home based ni ati bo se gba yo mo gba $100,000 losu ninu ko super eagles orile ede nigeria eni ti se en to se alakoso foro ere idaraya nipele rivers yen barrister christopher green o ba won oni royin ohun na ba won soro wipe ohun o bo mu se wa equality ki gbogbo e dogba lohun mo nbere fun pe o si ye ko dogba fa won to ba wa labele na ati le oke ata olukọni ta ba gbe wa nile okere in to bohun ninu gbogbo oro onu olukọni ko plate united gbenga ogun but ehun na ni to ba le mo sanwo owo bayi fun olukọni lati le okere kan gbe wa lati ta kan mo san fa awon abẹ ni ko toruko e fe ka eric share ko mo se dada ohun na le se fun ni irufẹ owo be sugbon in to je abẹ ni pe o mumulaya won to soro ina ni wipe orilede nigeria ipa ti emu latodo pe eric share ise awon agbabolu labele olukọni labele e kan fa fun ko e kan tun pada gbe si abe super eagles na mo si tele won super eagles la san gan ni control world cup ticket ari gba ka to wa so pe wa gba bolu labe ni e tun gbe si abe olukoni e je ama won yo koni ti won yan ti iroyin je odimo pon yan abdullahi bifo ni olukoni shooting stars yi enuruddin aweru tan yan bi am gbalegbe olukoni labe le ni
3: seri emi o temi o pe tawon ajo NFF se ni pe boya ka ro wi pe won ti oro ahun bo oro yen tori pe won ti ro pe o ta won so fun olukoni yi o po ju se eyo kan lo lo se wo pe kan fi shares meji lo so di 2-1 fun amo se ri olukoni eric che yi o se mu awon olukoni labe ni to mu mora o tu je ko se die tori pe ta ba wo ni si bayi nigba te olukoni eric che to ba n ko awon home base to ko won sodiwo ohun gangan funra rẹ loju tebe mi a ri pe boya lati build agba bọọlu ohun lo jẹ ko n gangan gba iṣẹ yẹn tori pe kini ki idije mi to wa abi tournament mi ko to wa a ti mo awọn agba bọọlu kankan to se mu jade lati ibẹ lọ nemi ri bayẹn tori pe tabawo kii se pe boya pe ka lo ma mu agba bọọlu lokere ni tabade wo olympic tan gba lọ yi a ri wipe olukọni eric che o mo wa gbo bolo lati ni ko shooting star lati iko kokan o mu won lo sibe e to je pe boya nkan ti emi ro pe to lu ko niyan fi gba ise yen bo awon ajo nfa iyen tun iwon ise oni owe
4: no fi se no fi se oda abukodo ade roba se ko wa nbe ni abi ki oluko ni labele ku ma sise oluko ni labele
1: lapodo temi
4: mo se awon gba bolo labele jari
1: lapodo temi oluko ni eric chele mi yoba lero pe o ye ko wa nbe idi ti mo so be ni wi pe ta ba wo oluko ni eric che o na fa se iko super eagle fun ade ti mo so na tele wi pe I se iko super eagles ara kan ton ko ba wa na ni wi pe lai mo ai mama mu awon agba bolu labele to je on base wa a mama introduce won si inu kwa
4: national team
1: tori ise ri awon agba bolu na opolopo na nje na nje ora re pe awon na fe gba bolu ninu kwa agba oje e so mo pe a ni awon best player dada to danto to je pe a le mu wa si inu kwa agba oje ti won si se dada fun ile dewa nigeria yato si awon ta lo fi okun ko wa la to kikun to je pe big man wa se fun wa iyen ni inuko super eagles ta ba si wo dada e to le sise ona ko ju oluko ni eric chelo tori pe ohun oluko ni ko agba oje lowo lowo ba
4: o ba te mo ko oluko ni yen wa to nwo
1: to mo ko to ba wa papa sere jinja na tun ni fa agba olugbe ah oluko ni eric chelo oluko ni ko agba oje o le takaso ohun pe ko ohun ma bo sinu ko so ohun na si mo awon caliber agba bolo ile to ba nife si to na ba ri bi won se se daada si sugbon ta ba ni pe oluko ni to wa labele ko wa ma se amojuto won ko si bo labe bo si le ori na ko si bo si le ori o le oluko labe le le mu agba bolu kan wa ni si ko mo je taste fun oluko ni ko agba je ko ni ke se taste ohun be ta to le po won ni se iko super eagle wa lo we so la po do temi oluko ni re che o le mi si priva pe ko je oluko ni lati ma wa agba bolu wa lati abele
4: o da iyen na o lo be yen tori pe e je lo sunu ko super falcons o le de nigeria ajo tun ri si ere de ere de nigeria national sports commission na ti je odimo pe ere de nigeria bola ahmed tinubu na ati first lady obirin akoko lolede nigeria arabirin olurewemi tinubu ni won ti buwolu iko super falcons pe leyin mission xi mission 11 yi ko won na work ta won si so ko what am fin so yaya eran la won fin so ki segun olede nigeria won defend the title won bo pada ni orilede morocco tele pon ti yo igbimo ti o samojuto iko super falcons ninu idije fele adulawo mtatiri aisha falode ruth david ni to fi mo right honorable margaret ichen baba ganakali ati emeka iyama awon ti won wa gege bi alaga ohun na niyan o da eje ki olede cameroon ni won ti sibu bagbaradi si won leje indomitable lionesses so olede cameroon ni won ti sibu bagbaradi won fun idije ifeyele adulawa won fi ka ko to de ma wa inu idije ifeyele adulawa won obirin won ti fi won sita ameja dagbo ko le poju ta ba padade na won sente siwa dojo po ka se mo fi bele cash port nbe loni *347*1004*#. Bakan eluwa elewuwa ni kan ban dore Facebook *105.5 ibadan ambona eku kale.
5: Oh yeah, shoppers, make una hear correct gist. Maggi chicken flavor promo, don't land o.
6: Buy Maggi chicken flavor 50 double cubes pack and get 10 extra cubes free.
5: Yes, so, and if you buy small 10 double cubes pack, you go get 4 cubes free.
6: Now more rich chicken taste, more enjoyment, and more value for your money.
5: Rush go your nearest shop now and ask for Maggi chicken flavor promo pack before you finish. Offer valid while stocks last.
6: Me and Maggi,
5: so good together.
7: Brian, drink up your cup of Cowbell Choco and let's go!
8: In a world filled with many ragged robots, it's up to architect Bisola and her assistant Brian to keep the peace and rebuild the city.
9: We'll need the power of numbers to help us measure.
10: And more cups of Cowbell Choco to improve your math-solving skills to help you complete your mission.
7: Let's get up and go!
8: Give your kids Cowbell Chocolate and enrich them with the necessary vitamins they need to get up and go.
11: Today, I'm making my mother's smoky jollof recipe. The secret? Cook it with love. And because I love my family so much, I'm switching it up with Golden Penny soy oil for that wholesome goodness that my family deserves.
12: You too can do the same. With Golden Penny soy oil and vegetable oil refined palm olein, there's a size for every pocket, enriched with essential vitamins to fortify and nourish your body. Get yours at retail outlets near you. Golden Penny oil. Eat well. Live well.
11: Today, I'm making my mother's smoky jollof recipe. Her secret? Cook it with love. And because I love my family so much, I'm switching it up with Golden Penny Soya Oil for that wholesome goodness that my family deserves.
12: You too can do the same with Golden Penny Soya Oil and Vegetable Oil Refined Palm Olein. There's a size for every pocket, enriched with essential vitamins to fortify and nourish your body. Get yours at retail outlets near you. Golden Penny Oil. Eat well. Live well.
13: Wow, Folake, this your new office space. Looks really nice, so just take a look at this furniture.
14: Thank you.
13: Anyway, that's not why I came. Your daughter's wedding was fantastic. Eh? Folake, who gave you all this money now? See souvenirs everywhere, courtesy of the bride's mother.
14: My dear, it's not who, it's the AXA Smart Life plan that I took up some years ago, which gave me the benefits of target savings and life insurance in one plan.
15: You too can get started today. Call 0700 AXA Manson or visit

0: Káàbọ̀ padà látọjú ọjà ìkànnì Splash náà ni Splash 105.1 FM. Eléyìí tó wà nílé Fọláfẹ́lẹ̀lẹ̀ nílẹ̀ Ìbàdàn. Ó yàtọ̀ lọ́ta ọ̀tá ń jẹ́ òpè ní o gbọ́dọ̀ voice out. Tọ́ba ẹgbẹ́ yìí sẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa. Ẹlẹ́wò 1500 níbi kíbi káàkiri àgbà ńlá ayé. Ẹ lọ kànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ Facebook ìkànnì Splash 105.1 FM. Lórí TikTok ẹ wà ńbẹ̀, a wà ńbẹ̀. At Top Striker 100 ni. Ó yá pápá lórí ti káṣí ẹ̀. Ìgbò ti ń sọ látàrẹ tó ń béèrè *347*1004*#. Play 3 ticket get 30 ticket. Ayì kò tó yẹn láìpẹ́ yìí. Ẹ máa fọkàn bá mi bọ̀, ayì kò tó yẹn láìpẹ́ yìí. Àwọn fi gàgbàgà. Eléyìí tó máa wáyé lénìí. Àwọn fẹsẹ̀wọnsẹ̀ tó máa wáyé lénìí. Tọ́ba ti ń di láago mẹ́jọ lásàálẹ̀ yìí, àwọn ìfigagbága oní alápala kẹta nu wọn ò jọ papọ̀, wọn ò jọ parí wọn pọ̀, wọn ò forí wọn sọ wọn papọ̀ ni. Láago mẹ́jọ Norway àti France ni. Aago mẹ́jọ yẹn náà ni Senegal àtòlédè Iraq, wọ́n mọ̀ pàdé ara wọn. Tọ́ba ti wá ń di láago kan òru gérégé Uruguay àtòlédè Spain ni. Nígbàtí Cape Verde òun àti olédè Saudi Arabia wọn jọ máa ná tán bí owó. Aago mẹ́rin ìdájí láàárọ̀ ọ̀la òun ní Egypt àti Iran, New Zealand àti Belgium náà wọ́n jọ wọ̀yá àjà. Bí nǹkan ṣe rí lápá ti bẹ̀ yẹn nìyẹn o. Òwòyá pápá láti bẹ̀ yẹn. Ikọ̀ Manchester City wọ́n ti gbẹ́nulé o. Ọ̀rọ̀ yẹn ti níyànjú £116 million ni wọ́n fẹ́ sọ báyìí fún Elliot Anderson. Anderson agbábọ́ọ̀lù ikọ̀ ti Nottingham Forest nìyẹn o. £116 million òní Man City ni wọ́n ń sọ̀rọ̀ ọba. Ṣùgbọ́n o àti ìmọ̀ àwọn àjẹmọ́nú tí ó kún Adam wọn àti ìfi Adam kún. Ṣùgbọ́n ìròyìn tá ń gbọ́ ni pé Nottingham Forest ń jágòdì ìmọ̀ yìí pé pẹ̀lú Adam pé àfàìmọ̀ kó yan ọmọ wọ bíi £130 million. Ṣùgbọ́n Man City ò tíì kéde Adam. Eléyìí tí wọ́n kéde ni pé £116 million. Òun náà ni wọ́n pè lówó tí wọ́n fẹ́ san báyìí láti gbé Elliot Anderson. Pápá láti bẹ̀, ó dinú kọ Gunners o. Ìkámpè ti darapọ̀ tán fúlẹ̀. Ẹni darapọ̀ bó o ṣe bí agbábọ́ọ̀lù Gunners náà ni ọ. Àdéhùn alágbàsìn lọ bá wà, ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ wà lórí ẹ̀ ńgbà tí ẹ gbé nínú ikọ̀ Leverkusen pé bọ́ba ṣe dáadáa o. Ẹlẹ́ fẹ́ nífẹ̀ẹ́ sí tọ́ba ṣe dáadáa. Tọ́ba ipò padà ṣe dáadáa lọ́dọ̀ yín tẹ fẹ́ nífẹ̀ẹ́ sí. Ẹ fún wa ní €40 million lọ́jọ́ iwájú. Ẹjẹ́ àlọ́ yẹ wò ná. Ikọ̀ Gunners ti wá yẹ ìkámpè wò. Wọ́n rí pé wọ́n bá ń bẹ̀. Wọ́n rí pé kìí sẹran olómi. Ó wọ̀ ti price yẹn. Ikọ̀ Gunners wọ́n ti kó €40 million. Wọ́n ti rèé kó bá ikọ̀ Leverkusen pé ẹsẹ̀ o sáàlù báríkà. Ìkámpè náà sì rèé àdéhùn rẹ̀ ó dọdún 2031 báyìí kó tó di pé yóò tẹnubodò. Bákan náà ikọ̀ Gunners ò dúró lórí ọwọ́ yẹn nìkan. Wọ́n tún gbórí wọlé sínú ikọ̀ ti Newcastle wípé Bruno Guimaraes. Ẹjẹ́ wo bó ni nǹkan ṣe rí. Verbal agreement ti àbí verbal kiri tí wọ́n àdéhùn tí wọ́n gbé lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn Newcastle pé ok o. Lórí verbal discussion yẹn inú ikọ̀ Newcastle ti ta àdéhùn yẹn pa pé irọ́ àtà. Wọ́n ní afẹ́ ra ni wọ́n ní aláàtà àbí dandan ni àyàn tẹ̀yìn lẹ lọ́jà àbá kiri ọjà wà léyìn. Bó tiẹ̀ jẹ́ pé wọn ò tí ì sọ kókó. Wọ́n sọ kókó iye tí ẹ fẹ́ sẹ́gẹ̀. Ṣùgbọ́n ìròyìn tá ń gbọ́ ni pé káti ẹ̀ ní Newcastle fẹ́ ra tí àti ẹ̀ ní Arsenal fẹ́ ra Bruno Guimaraes gan. Pé owó yẹn ó ṣeéṣe kọ́ máa lọ bíi £60 million. Ṣùgbọ́n gbọ́n tiẹ̀ wá láwọn ọ̀tà. Ṣùgbọ́n àtà yẹn strategy ni. Business strategy ni. Ìgbé bẹ́ẹ̀ ṣe wá náà kọ́ náà lẹ́sẹ̀ àgbẹ̀ àti fẹ́ ra náà ni ẹ̀yà ìmọ̀ èlò lẹ fẹ́ ra. Business strategy láti jẹ́ kí owó rẹ̀ kọ́ gara. Òun náà ni business strategy láti jẹ́ pé kówó rẹ̀ ọ̀gá. Wọ́n kọ́kọ́ sọ pé àwọn ọ̀tá rárá. Ẹ mọ̀ wá àwọn agents. Wọ́n mọ̀ wá negotiate. Wọ́n mọ̀ wá bá wọn sọ̀rọ̀ lábẹ́lẹ̀. Bí ìgbà téèyàn ń túyàn téèyàn ń rọ̀yàn lẹ́yìn ọ̀rọ̀ àná ọ̀dà náà tẹ́ bá ti mọ̀ pé lè sanye báyìí. ti get se ba ti ma pe le san ye bayi ibe won ti a bere si ni discuss pe okay se ye ale a e ba wa din le die business strategy ni ata yen to ba ti je pe iko governors won serious lori e lo to yo pada gbo si oju e na ni o ya gbagba pa lati be mo so fun yin bo ni pe mo fe ka gbe nkankan o mo ti fe ka ko so tori pe awon kudie kudie die die kan ti nwaye ninu dj fi eye agbaye yi eje agbori wole sinu ifigagbaga to wa laarin ko ti ikwado atolede germany iyen ni ale ana awon kankan member ti mo fe ka gbe ye o de n bawo ni ifigagbaga yen gangan se lo akudede wo yi o sikiru ayin de oju etere awon sikiru
1: akudede wo ya toko akudede wo igbogbo eyan ara ile aka won ti wa ota ni won ni dope
0: bakana eyin afa danger afa wasiu danger e ka won ara ile
2: oruko temi na bi wasi mamadu yusuf oruko mi na bi wasi mamadu yusuf akoriga wa klapo
0: ti so be lekan
2: mo keyin ti wa ka gbe agba laye pe akumurajima ope lase loke pe mi lejoro
0: en to ro kale yi nkan
2: ejo ti mo le ba wa ara ile ro ni mo fe ro mi le kan ti mo fe soro no studio yi
0: boya ko gbenu e da keka ma ba won eyan to fe so
3: se wa so yen gan ko
0: abi tori
2: o ti fe du pe ile agbara yi en ti e fe lo re nbe mo ko se sin to fe sele
0: po se sere ni ko se sere ni e ja wo je soro gidi nti ajare e ja wo ifi gagbaga
2: so yin si gidi
0: ko soro nun to so
2: temi so
0: ah
2: emi mani
0: so tutu mo ani to de jara mi adorun
2: e mo mo be mo se de no mo se gba si wo ni ase mali eni
0: eh
2: te mi lorun mo se de o kilo de mo fi button be pe ki yan de ni
0: okay ada ba o mo fun kini ma re lorun pa mo fun ma re lorun pa owo wa na won o ti bere re o ifi gagbaga se den awon eyan ti be mo wan like awon eyan mi divine lati florida so ye ko jewo se u danger define lati florida ewo tun ni se u danger
2: be ba ti soro mo ti wa pe gbogbo te ba ti jo ma awon awon
0: se u danger
2: e ka message won
0: e ja wo ifi gagbaga to wa laarin olede ikwado ati
2: germany
0: ati germany iyen ni ale ana akoko mo fe ka koko wo go germany yen kini reason ti won fi ka go yen because build up kayavat ball to gbe lori aye defender ikwado yen ese e kan ori defender na ko den se pe defender yen gbori lole tori to ba gbori lole lo pade bo against
2: eni
0: sugbon oke lo wa kilo de ti
2: ipaye ga
0: ipaye ga oke de ni o de gbori si ke se pe o gbori si even ga won tun gbe wa pe bi tori mi gbe o ese re kan ori e why ti won tan de file
2: nkan temi wo pe bo yo sele laarin ni pe be awon wo wo pe
0: e ma boro yin lo
2: won wo pe ipaye ko to de pe o ba lori yen o ti foye ese ri bo yen ese yen lo oko yi ti bo saaju ki ori yen to wa so ipaye yara kan bo so ti won bo yen siwaju ki ori yen to wa sibe so nkan ta anticipate ni pe okay ngba to je pe ball ti kokko gba ko to ri pe ori yen wa na pe ball na de te ba ti yi ti bo saju ke to ita lata ko na boya bi boya foul na ni wa ki saba mu ni fa
0: so definitely tori pe ese ti touch ball
2: touch ball saju
0: ko to di pe ori wa wa
2: ka ese na fi allow go yen
0: okay
3: n la podo temi tori pe to ba je pe defender o lo se yen e ta so yi pe boya ese ti touch ball ko to di pe boya striker o lo fi kini si iyan result si penalty o
0: to ba je pe
3: defender o lo se be iyan result si penalty o pe boya ese kokon kan bo
0: ko to wa kan ori
3: o iyan le ma waye mo sugbon kan temi kan ma wo ni pe loju ti temi attacking player
0: won
3: ma wa protect won ma protect won ju
0: ma wa protect
3: ju defender defender
0: won de ma ni eyan anfani
3: ba anfa won ma la anfani
0: e ju lo o fi gan
3: be ni
0: o fi ma n favor won
3: be ni o fi ma o ma favor pe n to ba ti ma lo result
0: si go
3: o fi yen ma n saba favor e ju pe boya en to fe defend gulo so lapodo titemi emi ori nkan to ni ko ma je fa nbe sugbon tori pe ko ti si attacking player na lo ma n saba ri vivu vivo yen ju so to ba pe defender ni lana yen a tun gba card
0: won ni so pe
3: won ni so pe boya o ti bo
0: ti ko touch
2: bo most na le defender na to ba kokko touch bo to wa lead the foul in the box most na ma sa ba yewu to wa pe ball to kokko hit before ko to hit ese won ma n para cancel na lopolopo gba so ododo lo ro pe
0: o fi ma n fe for attacker attacking player ju defender
2: na tara pe ti bo ba resource si go mi na lo n divine kan tin je ki board mi lo n je ki board so ti bo ba ti ma ri tan ba gba ball to je 0-0 ko sadun ball ganbe mo ro pe go e gan lo ma mu idunno wa fun ololufe ni bi ball alafese gbe
0: ada ko boro eje sare gbe wa debe ba n pa mo n pada bo mo fe sare gbe wa debe po ma so nkan kan fun yin pa mi yan yi pe ni live yi if you don't have information o ma difficult fun e lati gbera okan re nte ejo wa na nte ejo sise kan na ni le ise kan na o da ko tun se se ko je pe salary ti e gan to ju ti e lo ohun o si ma gbera o ma wa wo pe ise kan na la jo nse owo mi jowo re lo bo ni wo wa se nse eye e so fe ye gboko nbo lopolopo gba o eye yoku na kini wo nwo o ti sun gba ti en juko eye temi ni aso fe ye ti e poko nbo iwo lo moju to ra re so wa so ba ti ada ba information le yan ma nle iru information yen gaga kan lo wa ti ade bai bai bai bai mo se nbo so lowo bayi bo ba 30 yo wulo fun o yo si je anfani fun wo gaga eh mo se je niyan o to mo ni lese kan waju mi nbi to je yi pe e ta ba so nipa financial education ona wo lo le gba ti o je legal ti o ni je illegal way to wo no to fi ma ri nkan yato si normal ise to se ise kan o to je baba ramu eh eh ore mi kan ni je baun ise kan o to je eh eh sugba awon se wo lo tu wa to pe koni ni e lara to pe won de kwe ma se nse ti o si ni ni lara rara koda aye gbo ni mo bo se nse won kan ri po san dan na ni to eyin oruko yin ati ile ise ten soju
4: Oruko ekuṣe ataro olotu oruko mi ni Okedia Richard Oluwatosin bo je asoju ile ise aladani kan tan pe ni Synergy Global Academy eleti olule ise wa wa ni Lagos Ibadan Expressway ni Gospel Bus Stop ni Iwo Road ni to si Iwo Oil be ni ka to de Terminal 1 Tabambo lati Olorun Sogo Express
0: okay.
4: Akan sakesi ni ile ise ina ni pe ọpọlọpọ eniyan nipa ti ka gbọ eto isuna nipa ti owo o mo mu laala ti nira dani ni ọpọlọpọ igba ti awọn eyan ba fe gbọ bukata won won ma nilo lati lo ya orisisi ona ti ya owo ati ya won owo e ma rorun ṣugbọn ti da pada ogun ni won ma n gba golo si won lọrun igbe pe n to ka won ni pe kowo ti won ti pe won a mo lu tẹle won lẹyin e n ba wu ko
0: fun won
4: ẹsin de ti won ni pe ka rowo ti won gba pada awọn ẹsin ni ileṣẹ wasa kesi ta ni iwodo tẹsiwaju lawujọ tàfi wá wò pé ọ̀nà wo la le gbà láti ma dáhùn èèyàn lẹ́kọ̀ọ́ ìlànà táwọn náà le tọ̀ láti mọ rí owó kójọ gbéyìíkẹ́ ìbùkà táwọn ní ìrọ̀rùn lára ìṣe pé wọ́n ń ya owó àbí wọ́n ń jẹ gbèsè ó máa dá ẹgbẹ́ mi nìkan mo wá sórí ètò mo ní èyí kan lára àwọn bẹnẹfíṣíárì ètò yìí tó ti jàǹfààní ètò yìí adéwùmí láti jẹ́ ká gbọ́ lẹ́nu wọn ní ṣókí.
0: Ẹyin láàrin ìṣẹ́jú kan orúkọ ti.
5: Orúkọ ti tèmi ni Daniel Olarinde. Èmi náà ṣe alápàpàdé tó yìí nígbà tí nǹkan nira fún mi.
0: Ìyẹn sẹ́mínà yìí.
5: Bẹ́ẹ̀ ni sá. Wọ́n ń pè mí, mo dẹ̀ wá, mo dẹ̀ gbọ́. Bọ́ ti gba tí mo gbọ́, mo rí pé ọ̀nà tí mo fi lè di gbá tí mo lè dọ̀gbọ̀ ní. So mo dẹ̀ rí pé ibi tí mo wà tẹ́lẹ̀ kò tẹ̀mí lọ́rùn. So ìgbà tí wọ́n fẹ́ ṣe selection lọ́jọ́ yẹn náà, mo decide pé mo gbọ́ lára àwọn tó máa select. And lágbára Ọlọ́run, bọ́ ṣe select mi sí a lot of things ló ti change. Tẹ́lẹ̀ mi like nǹkan tó pọ̀ nípa family background nítorí civil servant làwọn òbí mi. In fact, dad mi ní accident nígbà kan, ó dẹ̀ cause a lot of problem. But ìgbà tí mo padà ètò yìí, lágbára Ọlọ́run lè ní. Last year nìkan gan, I was able to pay 11 people salary. Lára owó tí mo ti make le ṣe.
0: Okay. Ẹ sọ nípa pé sábà ṣe sẹ́mínà yìí ní gbogbo ìgbà.
4: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Ẹ kàn máa ń choose àwọn ọjọ́ torí pé àwọn tó bá wà lọ́wọ́ yẹn ẹ fẹ́ kọ́kọ́ wọn yẹn ju
4: tán. Wọ́n gbọ́dọ̀ lẹ́rìí, àwọn náà gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ lẹ́rìí.
0: Kó tó di pé ẹ tó ṣe ẹ sọ̀rọ̀ nípa pé sẹ́mínà míì tó máa wáyé.
4: Bẹ́ẹ̀ni, alágbára Ọlọ́run yìí kó wáyé ní ọ̀la òde yìí.
0: Lọ́la
4: lágbára Ọlọ́run.
0: Ọlá Sátidé yìí.
4: Bẹ́ẹ̀ni sá.
0: Níbo?
4: Ọ́fíìsì wa náà ló ti máa wáyé ní Iwo Road. Ṣùgbọ́n kì í ṣe pàdédé máa gbéra máa bọ̀ bẹ́ẹ̀. A fẹ́ sáwọn kan lórí ètò tí wọ́n ní ju bíi 50 lọ. ta le ba sise tori eyan lo soro ba sise ju ba won to tin wa ona bayo ko tori la nwa ki wa se pe bi yo wole lofe lati wa gbo afani orire na ilana to tori because when you don't pay attention 5000 ale ko je owo iwole lati wa ni mo nipa information yin sugbon latara ibukan olohun fun emi gan latara opportunity mo fe san 33000 fa won to tin ma select lori to akan gba won ni just 2000 lati wole lati wa gbo information lola awon yen tan se fun mi ni pe won send oruko won lekun rere si number ti ma pe yi tin ba ti wa ri oruko awon 50 yen won gba atejise lati ile ise yi
0: e send message si won pada
4: won gba message pada sori number to fi send oruko won si mi
0: won ti reserve city ti won o
4: be ni
0: pe ti san mu owo
4: Benny, sir. Pe awon yen o dipo ton fi 5000 wole 2000 pe na fi wole le nona 2000 yen o ni send the account anybody go ba de be enu ona lo ti san won yen wole number ti a ni ore ofe ati send oruko wa si ni yi fe ka bere si te bayi 091 587 88 234
0: e tun pe
4: number eni yi 091 587 88 234 ara won ton tin tiraka ton tin gbiyanju nu aye tele ton tin rogo bi a ko ni se se to ba ti rogo ko ni se se tele mo so fo pe information lo yi gbese item na para to ba le se se fun mi won na ori ti e se in to se ni ko se gbese lo gbe to ba fe ki nkan yi pada tun gbo number yen lekan si
0: e ke to pe number lekan si nibo gangan ni seminar yen o ti waye gangan
4: office wa lo ti waye ni gospel bus stop to ba tin bo lati ona eko to nbo ni ibadan iwo road ni office wa wa koda to ba do si junction office wa o mo wo terminal wa waju bayi o mo wo ward e ni waju bayi tun mo ni pe ko jina rara si
0: iyan ni pe ko jina si ward oil
4: ko jina si ward oil rara
0: ati pe gan number te ti e pe gan na en ti oba fe dabi eni pe address yin oba ye o le chat yin lori
4: be ni mo pe number yen lati ma ma daft traffic le o le ma send message
0: be e tun wa send the address si
4: be ni o ri address lati le ise yi o ri message address yen
0: number yen ka ma lo
4: number yen ni yi fa won ti won ese lo mu biro is 091 587 88 234
0: e tun pe
4: send your request si number yi ni kan kan bayi 091 587 88 234 to ba ti le ri yen se aye e bere si gbo ni yen congratulations
0: bo se je le se gbo yen o bo se je le se gbo yen eh information oju ba yen na lo o ku keyin o gbe gbese number ti an pe yen e ti ateranse si ni oba ju be lo o ya papapa lati be yin asidego gege bi mo se n ba bo bo ni awon fi gagbaga kan be to je pe yo tu waye awon fi gagbaga kan be to je pe yo tu waye leni ti o si seese ko to lati ke die ta ba so nipa e bi nkan se lo ninu dije fe yi agbaye eyi lori owo yen ibi gagbaga laarin olede Norway ati olede France e ma gbagbe pon mejeji awon mejeji na ni won ti wa ni 6 point ti won ni sori ti won sugbon ta ni ojo lori enikan ojo lori enikan je gba keji ni eso lori meji looto won le jo ni 6 point looto eh go na tun wa nbe to je pe kaluku won won fi n sagbejara sugbon lori owo yen eyin eni oba jawe olubori leni to ba je pomi na lo ku si nti o so kaluku do lori na ti wa nle nbe sugbon o won ni lo lori tori olori yen nkan to ma beswe fun ju en to ba se pokeji lo e wo ni se for example morogo se pokeji odo Netherlands lo bo si o se Netherlands na wa wura re nna iku to pele die se ya tun je fe pele wure bi kaluku sati mo morogo yi pe ko kere mo nu aye ibi oro de duro nu o di niyan to fi je gbe opolopo ti mo ma n sare lati je egbe kawon o si number 1 tori opolopo number 1 ni won ti e kokko tari number 3 sina won kokko opolopo number 1 won kokko tari number 3 sina won to wa mo wo goda o eyan number 2 wo lo wa ku nle o won ti ase ma toro won tari won si an o leri number 2 ki won tari number 3 si iro number 1 ni won tari number 3 si re ke saba bi eni o frapa la bi o ma rapa la ni bi eni o rapa la qualify ni number 3 ma je ni ma saba je sugbon kan be Hey, for example, sin, iru ikwado yi to se number 3 jade beyan ba ni o pe number 3 ti o nkan le mu to won kan ki ma le mu be ki be eyin era be ko o mo fe ka so fi gagbaga won gangan ati soro npa fa o yen ifi gagbaga yen gangan ikwado to gba ifi gagbaga akoko koju o le de Cote d'Ivoire aso npa re na ri pe o wa unfortunate ni ta ba wo bo se gba bo against olede ti kuraza o aso le won fi itabale tori pe shot on target ti kura ti ikwado to gba soju le 15
2: then.
0: So ko in ro pe 15 shot on target ti wa ni tournament igan so definitely ke se yi pe boya ikwado yi bad won da sugbon go ni olorun ko sugbon lana won tun fi temi tara won fi gba ball so le so yi pe germany foju di won ni abi won deserve kan na germany
2: eh laporo temi mero pe san pe mentality agba ball si waju ko to gba ball o ni se pelu fi gagbaga to fe gba temi le so pe won ira won ri pe ko se ti bari o sele awon ti si pa akoko yo really the damn
0: okay
2: until believe me until ba re ko sele awon o se pa akoko so ipa akoko yin o me tori n te me fi so be ni pe a ri pe ngba ti fi gagbaga yen lo to si wa ni ame kokan ta wa won ni abala ile keje oluko ni really the damn ton lati yo balogun re jade iyan Joshua Kimmich
0: ko wa rest
2: ko wa lo rest tori pe
0: ko ma mura round of 32 le
2: so le to tun ma si pe won ira won ri pe nkan kan ti ba re o sele nbi
0: anti si na wa
2: won si pokini so you know ringa bi pe iyen fun ikwado lori ofe ju jamne lo e keje ni pe ikwado mo pe anything less than win ni ta won
0: ko si nkan kan
2: si nkan kan to so draw lana 2 points won ni won ba si po
0: keta any only 3 points ni gana ti yo o ti fe dele ni
2: si awon kan ti si wa nbe tan gbo di pe awon to le sele
0: nigba to ni to ni to ni to ni -7
2: ẹ tó ní mẹ́nà sẹ́wọ̀n ní ọtí lọ kò sí nǹkan kan bí i ẹ bá lè bí mẹ́nà sún àlèyé sọ̀rọ̀ pẹ̀lú
0: pé
2: ó sì lè máa
0: wọ́n ojú ọlọ́run yóò ti di gbàdá ẹgbà
2: so ìmẹ́rò pé nǹkan yẹn mentality yẹn tí germany gbé wọ̀ wá sí fi gagbaga yẹn ìlúmẹ́rì gẹ́gẹ́ bí akùdé tiwọn mentality ti ipò àdọ̀dẹ̀ ni pé gbogbo ọ̀hún kan tó wá gbà ìní káwọn ó fún first round so won de pada ri lapado temi mero pe mentality ti awon to ba wa lati agban south america mo ni ati determination yen
0: okay.
2: Ni help won lapado temi
6: lapado temi mi ro pe orile de germany awon na ti ri nkan to wa nle pe ivato ta won ba padanu
0: number 1
6: nkan yin se ni pelu be aye awon ti mi pe ta won ba se padanu awon si wa ni ipo akoko tori pe ta ba wo ni tournament ni bi to de duro team to create chance ju Germany ni o wa ni number boya 1 to 2 o wa lara awon to ni on target ju sugbon ta ba wo lana yen ifigagbaga ta na yen o ni kaluku won won play with caution even though Germany musiala mi o expect pe ko pari ifigagbaga ta na tori pe ta ba wo ninu awon player Germany en ti o dangerous ju to dangerous ju to risk yen fun injury Germany musiala ni so lati je ko play 90 minutes la emi si wo pe o risk so nkan ti mo fe fire ni pe won play
0: o wa fragile ti e
6: be ni won
0: fragile player ni ki pe ni farapa
6: be ni so won play pelu result to wa nle wi pe awon si ni a lot lati se ni tournament so ki se do or die papa julo ta ba wo isowo gba ball ikwado iko to je pe awon ready ni so there na fi yato ti wa africa bi
0: okay ora ẹyìn mo fẹ́ ká sọ̀rọ̀ nípa norway àti france mo dẹ̀ fẹ́ kí yá sọ nípa cabo verde bá dẹ̀ jẹ́ cape verde náà ni àti saudi spain uruguay náà táàyè bá gbà wá ṣùgbọ́n mo fẹ́ ká sáré lójú ọjà ká lọ ká dé bàbá ti adé ààyè kòtò náà o *347*1004*#. 50,000, 100,000. Bose 100,000. 150, 200,000. Okay, so ti eja koko loju oja na. Eja loju oja kade. Ba abade. ka wa si gbogbo re papapo *347*1004* ashini e ku kale.
7: Ojo se nte siwaju ohun mimu ti sagbara adotun to gbagboro kan free data energy edegbeta naira pere ni rati e loni free data energy dari isakoso re.
8: FM Media Academy, a citadel of media knowledge, flying higher in the space of broadcasting with the wings of professionalism and integrity. Check out our products, their eloquent testimonies in the media world.
9: Hello people, my name is Feromi Oladejo. I'm highly delighted to be one of the graduates of Splash FM Media Academy. I was taught on how to become a professional broadcaster.
10: I am Raphael Akinyemi. I am privileged to attend Splash Media Academy, where my potentials were discovered and refined by our tutors.
11: Hello guys, Nkechi Adeniranye. I am happy to be a product of Splash FM Media Academy because my eyes were opened to the standard of broadcasting during training with even the theory and practical aspects. I would recommend Splash FM Training Academy if you want to learn the nitty-gritty of broadcasting.
8: And you also do not want to waste that raw talent you've got. Make it refined and polished at Splash FM Media Academy. Within 10 weeks, we'll train you on how to become a professional broadcaster. Pick up a form today at Splash FM Media Academy, White House, Felele, Ibadan. Telephone 0807-112-4000. 0807-112-4000. New session will soon commence. Splash FM Media Academy, promoting media integrity.
12: Hi, my head, oh.
13: Oga landlord, why you dey shake like ceiling fan?
12: Eh? My village people don't come again, oh.
13: Ah, this one with your body hot so? You don't do test?
12: Yes, see result, oh.
13: Oga landlord, no be your village people, oh. Na malaria, you need Luta. Luta na better medicine. We dey knock down malaria. Oya see am, take am.
12: Eh-heh, thank you, Oga Luta. I don't dey can't pay.
14: Luta, brand of Artemeta and Lumifantrine, is another quality product from Hovid, marketed by Pharmatex Nigeria Limited. If symptoms persist after 3 days, see your doctor.

0: wa ninu ko France je pe won gbe go si yan lese ni to ya le so pe eleyi
1: yo set e le ni
0: ma set e le ni ṣugbọn ninu ko ti Norway eleyi o fi be wo fi be wopo so lapo odo titi mi o ifi gagbaga to je pe o ma fona soju ni ṣugbọn attack France o ma pada help le to je pe orilede France won ma bori ifi gagbaga
1: France yo bori
0: France ma bori
1: e kan lo fo kan bale
0: eyin
1: le so be won fo ko yin si
0: no bo ti niyan ta fi si
1: le nlo
0: a ba gba ni
1: okay
0: ti le ko yan o si won negotiate yen mo
1: sheik danger oro le gba ni
2: sheik danger abel wasi mamadu yusuf
1: okay so la poro de bien sheik danger na
2: e me ro pe fi gagbaga yi ko ba duju bayi lo ti e ba se fi gagbaga ile keta lawo kon na se mo pe gbebin ta son bi oro te kan pe mentality man sise to po
1: won ti riri ma ti qualify ko si nkan kan to le ye
2: ko si nkan kan to le ye
1: won la tu nikan lokan
2: ko kini ati pa pe jina nja si o de wo ko kini ati po ke jinsin ibi toro wa nse ni pe ibi ro pe to ba ta ti le gbe sori ju Norway la ni soro tori Norway lo nilo ko bori ko le bo si pa kokoko ti fi gagaga iba ku so mi France ni o se pa kokoko la kara
1: good difference
2: so ibi ro pe ta ba wo ko me jinsin a ri pe ta ma soro ko me ji pe kalian ti fe rest player pe okay we last game la fe gba yo mo ro pe France lo ni strength ne depth to ye pe won ba to ko bi second team won si match ni won ton le ni result Norway o ni to le ko kale to je second team to le match nkan ti France o ko kale ka te so pe eyan fe six sipo ropo pe last match la fe gba yin emere France ge bi pe strength and depth won ye o ma help won ta ba de wo Norway lowo lowo bayi Norway ni lo koko ogun to ni sibe o de risky ni ru fi gagbaga bayi tori pe te ba lo ni farapa taba o gbe won tan gba last nsin real sinsin o ti ni farapa ko pari fi gagbaga yin tan fi yojade lara ka pataki na ko Norway ni taba de awo France won ti e ni farapa kankan for now o de wo fi gagbaga tan jo gba seyin na won meji won ti pade ninu dije fe ya agbaye ri iyen France ati Norway bi olore sore bi awon European Commission
1: league kan
2: sa se bi qualify an kan tan ti pade meji na meji jo bori
1: ko so ko sa gba jo kan
2: so taba won de ta omi nigba merin so le to tun so pe ba ba si ni so taba wo ta le si merun pe nkan isi fi for France ju iko Norway lo latara mentality pe
1: ati ta ba wo nti kaluku ko wa
2: nton kaluku na won so pe teyan ba wo
1: nton kaluku material to wa nle jura won lo
2: kan ko wa nti France ko si bench kale igun meyi ba ti design pe okay o
1: eje arrest player
2: awon wa ko kan o tori round of 32 nti Norway ba yo kuro won ni to sunmo nti a fe gbe be ti France ba yo nkan kuro ninu oko won ni to sunmo nti a fe gbe be lo wa le bench ti won so awon kan yen
1: kini kareti
2: emere France pe France yo ton na won ni pe won o le ta omi
1: won le ta omi
2: emi ori won gege bi to le ta omi tori pe tan ba fi le be si France France ni nkan to le fi se won latak to po
1: okay ara oro ni Zeus sobo so yen e je sare wala Zeus obo oya jazare 50000 0081 leleyi 6485 lo pari e egbe ko yi o hello e ka san o
3: e ka san
1: o orugo yan tarugo te wa ikan ni splash lati npe yin
3: Mi orúkọ mi ni Ọláwúwo.
1: Túndé.
3: Wo lorúkọ mi?
1: Túndé Ọláwúwo.
3: Tófíkọ́ Salomonu Ọláwúwo.
1: Okay, mo rò pé Túndé Ọláwúwo lè fẹ́ sọ. Tọ́rọ̀ ga wa ní ń jẹ́ bá mi.
3: Salomonu Ọláwúwo.
1: Àdúgbò wo lẹ́wà yìí?
3: Mo wà ní Kasumu Estate.
1: Kasumu ni ọ̀nà Asunlẹ̀.
3: Bẹ́ẹ̀ni.
1: Gba wo lẹ́tí ń pè kásẹ̀.
3: Sẹ
1: ti jẹri sa. Congratulations eyin le je 50000 naira losan ibayi.
3: Olorun seun, Olorun.
1: Won pe yin customer care ma pe yin laipe yi. Won bere details yin.
3: Mo se ma lo tele ni pe abi mo kan tata danu.
1: Tata danu won wole ke tasiko, o ti atasiko bayi 50000 naira. Won pe yin losan yi. Bo se je ni. Oda o se o. Oya ja lo sori 100000 naira. 100000 naira 080 080 100,000 naira. only lay 080080. Our Paris only 5905. 05 for new. 05 for new. 5905 for new. My tete kute, my pepe kupe. Yo niyo, o niyo, 080. 5905. Se namba yon kwa junto yon wambe lo. Tiri yon yon kwe meji yo. How old are you? Ah. Zero, five. Okay, I just went to the lay 100,000 naira. 080, no better, I'll pay 5905.
4: Press 1 to activate it.
1: Coxin.com.
5: Hello?
1: Hello, Ekaso.
5: Papa,
1: so. Orugo yan da dubo de wa ikan splash latin pe yin.
5: Jo Amos lati Yana Church.
1: Mr. Amos lati Yana Church gba o latin play cash.
5: O ba je pe di
1: e. Se ti je. Se ti je ri.
5: Je bi e meta be me ri.
1: Ah, customer ti e ni.
5: Customer da ka ni baba mi.
1: E tun si 100,000 naira losan yi.
5: Ah, thank you.
1: So, e ti 100,000 naira losan yi. So, wọ́n pè yín bá ṣe máa ń pè yín kò ní ìdí àròyé púpọ̀ mọ́. O ti lọ bẹ́yẹn. Ẹ jẹ́ lọ sórí 150,000 naira. 150,000 naira. 090 090 ni o.

0: lọ ro wọn lọ a ti pe iran ko si agbawo emi o gboyun emi o gboyun o kilode ta la se ani riru e so e je ka mu iroyin eleyi iroyin kasalayo ni nibi ti iko omo ogun eleyi ta mo si operation hardin kai won ni wipe to gbogbo awon ibi ti awon iko agbesunmo mi swap to mo tin gbe gidi na eleyi to wa lopopona burata ikamuya ni ijoba ibile biu ni ipele borno ohun na ni awon omo ogun leye ni won ti tuka o won ni koda ko din ni awon eyan metaleladota eleyi ti won dola ti won si tun sawari awon oko toto mejo ti won ri gba kuro lakata awon agbesunmo mi ye won ni eleyi na lo si so di mimo ninu atejade eleyi to jeyo lati olu ileise omo ogun leye apapa julo eka lajumose ti omo ogun leye eleyi to wa ni ekun ila orun ariwa orilede ye ti operation hardin kai nibi ti eni ti se adele fun oga agba ni eka ifitonileti ni ileise omo ogun leye captain mohammed goni to ti buwolu ni ojo 25 osu kefa odun 2026 gege bi atejade ohun se wi won ni igbese yi na lo waye ni ojo 24 osu kefa odun 2026 nibi ti awon iko ohun to si je ti owo 15 eleyi ton ni wipe o wa ni ti ile omo ogun ile yi o eleyi ti o wa labe akoso operation hardin kai eka keji ohun na ni won si ti gbe na woju awon agbesunmo mi yi o won ni awon iko omo ogun ye ohun na ni won si duro si agbegbe kan ti won pe ni duse kura nibi ti won tin fura si awon agbesunmo mi nibi ti won tin gbe gidi na ni opopona marosi ohun won ni koda awon camera eyin o ni ero aka kan le eleyi ti mo n topinpin ta mo si surveillance camera ohun na ni won ni won lo ti won si fi n topinpin awon agbesunmo mi ye won ni kete ti won si ke fin won ohun na ni won da ina iya won lara o atejade ohun tun soro siwaju wipe awon iko omo ogun ile ye na ni won si gbaye awon agbesunmo mi ohun nibi ti won tin sa lo ti opopona mangari dora nibi ti awon mejeji ti won si tin koju ibon sira won ko to di wipe awon agbesunmo mi ohun ko won fi ese fe won ni latara aseyori yi ohun na ni iko omo ogun ile yi si fi dola awon araalu ti won to metaleladota eleyi ti awon agbesunmo mi ohun ti jiko ti won si tun ri awon oko eleyi toto mejo gba kuro ni akata won iwe iroyin daily post lo gbe ekunrere iroyin ohun
1: o da nibi lati mo ise nun dede sibi lori iroyin gba kogo yi fun tosan yi ati fun tose yi
0: beni
1: o tun di ojo aje monday nibi ta ti lo ile nibi ta fi ko si e mo pe awon eto wa back to back lo ma n lo ni
0: kan ni o
1: lo ba di ago meta gerege epede kenneth
0: ogwaeje
1: lori eto ta pe ni lunch break extra asale oni ona ni ke pade olare waju adewusi en ti gbogbo wa mo si opele oro lori eto ke eto kan ta pe ni
0: aria extravaganza
1: ti fun tede o waye laaro kutukuto lala ago meje si mejo ni
0: beni
1: lanko bi o waye ni bo ojo aje monday ose to nbo titi wa di igba na awa oni ku
0: eyin
1: oni share eyin oni ku awa na oni share a pade ara wa layo ati alaafia titi wa di igba na iya adini yin na ni o aminat adeto badmus oloruko temi
0: Tebiladi aloko un loruko ti temi o odigba kan na ire o.

0: Vida, nourishing minds, sharing happiness for 50 years.
1: Irinkirindo ijọba ibile.
2: To e kaabo pada lati oju oja ijọba ibile le ngbo lori kan ni splash 105.5 fm ibi ta wi la de oro buse e ma bo lori facebook splash fm 105.5 ibadan splash fm 105.5 ibadan ibe ni ke ti mo wa loju loju e drop comment e like ke tun share eyan marun to ba se daada lori facebook ti won drop comment ti en like ti en share abo card fun pe to ba ti pare lo ko babo lori minnesota ti pe ka ma da ko awon abonaribu no bo card ni anidamu honorable adebisi yusuf oladeji deputy chief whip oladeni deputy chief whip oyo state house of assembly member represented by the southwest constituency 1 and chairman house committee on youth and sport e ka bo sori eto yi
3: ekule mo ki gbogboli oruko temi ko yi pada emi ni asofin adebisi yusuf oladeni ti mo soju ekun dibo kusu iwo orun kini ni ilegbimo asofin ipinle oyo ti mo si je igbakeje akojanule ni ilegbimo asofin ipinle oyo
2: te ma so pe nikan igbakeje akojanule kini nja kojanu
3: akojanu ni eni ti leyin ayin to nje adari ile ani eni to je pe o ma nri si eto bi gbogbo ile inu ibita chamber inu ibita ti n sofin ibi ti o ti ma lo ni rowo rose ti a ba ri omo ilegbimo asofin kan boya to dide ni igba ti o ye ko dide abi o so oro ti o ye ko so ni asiko to so abi boya bi ko si ni ki irufe be ma wa kiyan o fe soro
2: to akodanu ni o pe pada ni o ko njanu takodanu ba wa sin le to se pe yin le wa nde le de bi igba keje akodanu le to ba se papa lagba le ntin benle aso bi o ti wa nbe bi e meji abi nto e o ke eni ma ju dadi gan lo se wa honorable kini excuse sir bo le se ko njanu te se mo kagba lagba ni
3: e se go load fun ni baje fun yin because iru nkan te se o ti sele dada to je pe igba mo kokko debe ni 2019 mo ti e ma wo pe ba mo ife ba won people yi soro to je agbalagba yen to le bi baba mi gan wa laarin won ba mo ife so ti wa ke bo as time goes on leyin awon trainings ti ati lo lori sirisi won je ko yi wa pe won ran mi lo be ni won si ran won na wa be ni ko de si pe apa kini kan oju aparo kan oju kan lo
2: abi to ba gori ebe
3: ko wa si to gori ebe lodo ti wa gbogbo wa jo wa bákan náà ni and then òfin tó de e òun náà ló de bi kò sí ọ̀rọ̀ pé age àbí bóyá mo jù ọ lọ mi ò jù ọ lọ níbẹ̀ ẹni tó bá fi mi jù ọ lọ
2: òfin lẹ́yìn sọ ohun àsáwà o àsáwà àmìsúfù èmi náà ló ń jágbé mọ́lẹ̀ asòfin tó ní mọ̀ dákẹ́ kọ̀dá ní bukini ẹ̀ calm down.
3: Èyàn náà wà ní èyàn náà fi tọmọlúwàbí sí ni àmọ́ ọbaràn ní iṣẹ́ náà ni odò ọba kún.
2: Iṣẹ́ ọba ò ṣe mọ̀ jẹ́ odò ọba ò sì ṣe rọ́lù.
3: Èyàn náà fi tọmọ because wọ́n kọ́ wa dáadáa láti ilé. So ẹ̀kọ́ tán kọ́ wa yẹn kó ní bí èyàn ṣe máa ń bá gbalagbà sọ fún pé ẹ má bínú bó ṣe yẹ kẹ́ sọ́kọ́ ni. Àmọ́ ṣe rí house rules la máa tẹ̀lé rules tó yẹ ká tẹ̀lé tá a bá ti tẹ̀lé ó bá yẹ ká tẹ̀lé. Wọ́n ní bínú pé èyàn ṣe bá wọn
2: sọ̀rọ̀
3: àmì ìyànṣe correct.
2: Èmi ni ẹ máa wò lójúlójú ẹ máa gbẹnu sí máìkì kẹ máa wò mí lójúlójú. Bí ẹ ṣe ń kójanu lé èmi náà mọ̀ kójanu lórí ètò èmi la kójanu ní ìsìn.
3: Kò sí wàhálà èyí ni òtù kò sí wàhálà.
2: Now honorable.
3: Yes sir.
2: Bàbá ọmọ currency. Àwọn èèyàn sọ pé ẹ máa ṣe bí celebrity honorable. Pé ẹ̀yìn ṣe bí honorable yòókù pé ẹ máa ṣe bí celebrity pé ẹ sòrò rí ẹ máa ń ẹni tí ò rọ honorable adébísí yusuf yóò múra rí kí ló dé tẹ̀fín ṣe bí celebrity honorable.
3: Ọ̀rọ̀ lẹ́sọ̀ àmọ́ èèyàn sọ pàgbàlagbà ń parọ́ náà ni. Gẹ́gẹ́ bí a ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan
2: pé ẹ tó ti mú un lẹ̀.
3: Gẹ́gẹ́ bá a ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan wípé báwo ni mo ṣe fẹ́ bá àwọn àgbàlagbà sọ̀rọ̀ tí wọ́n bá wà ní ibi tó bá wà lẹ́gbùmọ̀ àti tí wọ́n bá fẹ́ sọ fún wọn pé nǹkan tẹ́ sọ yẹn kò rí bẹ́ẹ̀. Tó ní bí yẹn ṣe máa ń sọ
2: orí tí mo lè ní ìsìn
3: òun. Ṣẹ́rí tí a bá ń mi alára ló máa ń gbéraga náà àmọ́ ní ti tèmi ò hàn fi kọ́ mi pé kí n máa gbéraga kò sínú ẹ̀jẹ̀ mi kò dẹ̀ sínú ẹ̀jẹ̀ bàbá tó bí mi lọ́mọ ṣẹ́ǹgẹ̀t so ilé tọmọ bá ti wá ó wà important sí bó ṣe máa wùwà àti bó ṣe máa ṣe sí èmi o mi o ro pe nikan le wa to ma ni pe ngba to n ri mi se bi celebrity honorable
2: no won ni won le soro ori won le se gberago e soro ori bi to de pe en ti o ni number yin abi to pe yin pelomi elomi da wa to pe te ba pe number re bayi ti o ba ti save number yin ka lo you ma drop ni number bc number bc awon lo se lu e si se be awon celebrity ni mo se ba pe I don't want them do not disturb
3: ko soro do not disturb lori phone mi mi so afi te ba to ba pe meeting ban se nkan lowo ko de possible en ti o ba sin le won iba. There's no way you can call me when I am busy. Abi mo nse nkan lowo ba se nsoro lowo yi awon eyan pe mi so wa possible kin wa ni ke fun mi laye kin sare lo gbinta bawo la awon to wo mi
2: se fe o bo se mule o bo se mule
3: o ni call mi wole sori phone mi
2: ko si wahala e wa ti record to lo ta safe se se on lo number le pe yin
3: o ni bayi
2: eleyi le safe eleyi
3: e ma wori isoju yin na ni o se wole nsin
2: to
3: ba ti
2: wole
3: ma tun pe yin pada pe ke
2: so
3: ko si iwuri fun en to ba je representative ti won ba le ri nigba to ye kan ri ton ba de le pe nigba to ba ye kan awon nigba to ba wa pe to ba je pe o se nkan lowo kawon na ma ran ti wi pe awon la won ranse lo si ile igbimo asofin abi awon la won ranse lo si lo soju awon ni bi bayi asiko te ba pe mi si kankan ti sele ri ni office mi mo wa ninu office and baba ara awon baba to je leader fun wa won wa ni iwaju mi won won bo ijoko ti mi won won phone mi won ring own ring means le mo fe toro aye pe abi baba se kin
2: gbe
3: call yi but
2: o
3: ti sele si mi be ri ti mo gbe ngba mo fe dibo second term ti mo diwaju baba yen won so pe mo toro aye mo
2: won le fa won gbe call
3: fa won gbe call mo ti fa won se bo se nwu mi ni so tori e aye mo pe eyan lo ma nko eyan ni nkan gbogbo awon experience temi na ti ni latara nkan to ti sele ni first time mi on lo je kemi na ma fi balance equation ni second time so ko n se pe boya
2: now ni second time ati wonu e bayi die die an je mo se bo le titi die die ni now mo fe ke sari ba nso briefly abate egbe kale ofin te se to se pe gangan le sponsor bill yen laarin seju kan si kidi ni o kin to wa pada wa lo bi awon iya kaabo mo ku ile to je construction project awon ale fe gbo be ko be lati bi se asofin laarin seju meji uninterrupted
3: all right e se gan olutu ko si yi fun oba ti o ba lolori ko de si yi fun en to ba nse omo legbimo asofin tan ran lo be pe ko lo soju awon ti o ni nkan to je bi abadofin tori irinse pe yan je omo legbimo asofin ni akoko nu awon kan ta ti gbe kale ni legbimo asofin o wa lara ohun ta lo se leni to je youth parliament ti agency for youth development it was a bill ni ti emi gangan fun ara mi ni mo sponsor re she get ni legbimo asofin nigba na to si mu ki agency yen ki o bere existence o bere o bere ko bere existence
2: agency for youth development wa ti pe o kan yo to dele asofin o so bill wo le yin
3: o to e ma gbo e hold on e hold on e hold on ngba to ti wa ti pe mo fe bere nkan lo won yo di igbawo ti won ti make use that was 2002 e hold on but now nigba ti emi wa ri be latara ise tan ran mi lo si legbimo asofin lo se ngba mo si debe tan pick me as chairman as committee on youth and sport mo wo dada o sa lawon tan ti je chairman as committee on youth and sport eyin lati 2002 to fi di 2019 kemi to debe now ngba mo wo mo ri wi pe agency o je ibi to ye ko ma je ki nkan rorun fun awon odo lati raye igba nkan jade nu ni owo ijoba so now mo wa ni lati lo ri awake which was a sponsored bill. A bill can be responsored and even early responsor bill ni legbimo asofin
2: o ti ye wa ba so ri awakening le se
3: mo se ri awakening bill yen to de je ki o wa in existence ti o fi di wi pe a fin ni ita se le ni swearing ita se le ni was the third assembly fun Oyo State Oyo State Assembly Oyo State Assembly also third assembly leyi which is the coronation we did today
2: okay.
3: Today pe mi ni chairman eni yi ti mo make a speech mi ti mo de je ki a word of encouragement to wa fun awon
2: third assembly for youth parliament in so
3: youth parliament so youth parliament ni now lati breed awon odo lori bi awon na se le ma represent
2: a fowa to mo din lenu so lare o tin so wole belebe e tun so lori bill mi ati motion gba pada de ke to bo sinu constituency project o ya owo re amolele ku kale
4: Flash FM

0: emi o mo mi mo
1: eni ta ba ko ogun eko
0: iba emi si kere mi mo gbo
1: ewo le wa mo
0: iti mo mo ijoba na mo mo te ba ko gbo ijoba to tin se po ngba temi na so ile kan e pe mo so pe lati 1999
1: ti o ti lati dodo mo ti mu
0: eldon emi o wa mi emi
1: o ladoja
0: mi ti e gbogun kan te so yen ko ti
1: akala ajimobi
0: eldon ta ba ko gbogbo e papo gbogbo ijoba to ti se papo ko ti si to ni achievement ti se Imakinde ni within the space of time 30 mo nbe be ni
1: ati laamu
0: eri ma se mi eri ma je mi
1: so
0: emi o le so fun emi o le so emi o le so emi o mo boya boya bayi boya bayi bo nkan te mi so fun yin
2: to je ti lo
0: won ma ni egbo to ma ni ewo gboro wo be ri ise wa be ri ise wa igboro ni ewo
2: ojo ti lo
0: ewo gboro wo be so ko ise nkan ti yan gboro ma ti e tun ma exchange word
1: 3.0
0: it is definitely something that
2: won le fe se le keta
0: pelu ogolorun olorun ade mu
2: pada wa ojo ti lo
0: pelu ogolorun ati atileyin awon ara constituency
2: won pataki lowo yin honorable Adebisi Yusuf Oladeni chairman house committee on youth and sport ati deputy chief whip ile asofin ipile ese nta point e je wa oju oni ti yin
0: nigba
2: tan bo won nikan wa o Mr. Iluyefa oju oni ti yin kilo ko enikeji
0: amo time yo to mi o
2: e mo binu e pada wa idowo mr do e mo binu
0: aki
2: mr
0: do
2: e mo binu abiodun ade wa iloko mr do boy o do la lori igbangbala chata lagun mokan la o titi igba na so pe leyan olo iwo lo kan after god na you mo dan o won ko bo bo bo lo ni mo so pe leyan olohun olohun na tun ni ipade wa wo bi ojo ro
3: onkile omile onkile
4: Splash 105.5 FM, the integrity station.
5: Here is
6: 105.5.
5: One station, all the hits.
6: 105.5. Splash.
7: Quick, charge it 240.
8: Hot news, cool vibes, sports, and more on the integrity station.

ba mo pe owo re obi si ju o le wa lori ikunle ko ra mo fi right and left right left right o ti ye lori pe worship inu iyin lawo lo bayi o.

0: ìdùnnú bá ní ìròyìn Nàìjíríà. Báyìí gẹ́lẹ́ ni yóò ṣe dún.
1: Ọkọ ìyàwó, gbé ìyàwó ẹ mọ́ra.
0: Fún ọdún 75, Coca-Cola ti wà nínú àwọn àkókò ìdùnnú tí ó mú wa pọ̀. Láti ìgbéyàwó sí ọjọ́ ìbí, sí ìsọmọlórúkọ, sí ìwújáde, sí ìgbòkègbodò, kódà sí gbogbo àkókò. Ó ti pẹ́, a dẹ̀ sì jọ wà.
1: O lè fẹ́ ní kòyàwó ẹ lẹ́nu.
0: Nísìnyí, o lè jẹ́ alábápín nínú ayọ̀ wa, kí o sì jẹ̀gbádùn ìdá ogún sí pẹ̀lú Coca-Cola, Fanta àti Sprite Pack 60cl. Fún ìwọ nìkan ṣoṣo, gbá ti ẹ nílé ìtajà tí súnmọ́ ẹ.
2: Flash FM 105.5.
3: Egan, okay. So, eléyìí wá jẹ́ bí album tẹ máa kọ́kọ́ ṣe.
4: Bẹ́ẹ̀ni sá.
3: Kí ni orúkọ album yìí?
4: My Worship Follows You.
3: My Worship
4: Follows You is about Psalm 16:11. So, so okay. It will teach you the path of life. In His presence, there's fullness of joy. Ideally, title Timofeko feel pe obamu is in your presence because it's in the presence of God. But yemo, atun gbe title yen lo gbe bo yemo. Awon eyan kan tun so fun pe title yen pe tin ba lo si ori YouTube pe so many people don hear awon to je pe title yen lo wa nbe yemo. Gbogbo aka tun wo mi mo wo pe my worship follows you because won so pe I want to worship anywhere you are. Ko si bi t'Olorun wo si bi t'Olorun wo si is ibi te se ba wa. Because also his eyes cannot behold sin. So any other place, anywhere, everywhere, t'Olorun ba wa, mo fe ki worship mi ko ma tele. My worship follows you. The title 21.
3: Bi igba ti eyan wo igbelaruge mimo
4: ni tele e. O ni tele e. Ope mi
3: tele e. Imore mi tele e. So worship yen o ko awon oro oniruru sinu, not just worship as many people would literally think. O le tumo si pe okay o mi more my gratitude to you
4: Amabelo
3: gbogbo nkan ti
4: worship yen ma ko sinu mi. Peace, there's joy, everything. And once is there, my worship will be there following you.
3: So ti ba gbọ yin dada ni ati bere oro yin titi da siko yi o nfe da bi eni pe boya ko si olorin kankan to je olorin emi ta le ri toka pe o je emi si fun yin abi pe boya te ntele
4: minister tope alabi mo te se ma yin olorun ni yoruba yen mi o le ma gbo orin won ni jo kan. She really inspires me the way she worships God. You know, I think about it must be revelation for her to be able to be praising God the way she does. She must have had a personal encounter. Yes. And still having that personal encounter, she stands out for me. There are so many, but for her, I just like the way, you know, I want to let Yoruba and talk about praise along. Yes.
3: Mo ri pe lekan yin so nipa pe lojo mi e ma so nipa awon to je bi adojuko yin lori awon ise kan yato si e sugbon eleyi na labe bo se le okori yo ni awon ipinija kekeke kan ti o se se ke koju ko to di pe e ti wa pada bo si inu okulu ti won tin po orin po lati so pe e ma ko orin yi ki awon ipinija pepepe ti o yoju nigba ti e mura ati se recording te fe ka orin sile ni won ba
4: so boya kan kun funny so so gba ti mo receive orin yen ni 2023 mo so mo ni November ni
3: then
4: so gba to di 2024 mo wa lo ba eyan kan lara won choir church wa pe nkan bayi bayi ni Olorun fun mi spirit o mo de so fun mi se pe mi o si lara eyin choir ti mo ti pe choir si o ti pe gan pe se mo pe mi perfect pe but Olorun fi nkan kan si mi lokan pe mo de feel pe I have to obey him. Obedience Bible says is better than sacrifice. But I have to do it. So won sa ni a ri pe awon demo yan kan won sa mo mi lo si ibe gba ti adebe ni eni kin ko orin yen mo ko fun won se mo mi o mi mo bo se produce orin mi mo anything mi confession nkan t'Olorun ni ki se ni so gba to ye ni e sa de ma ba mi ko orin yen kan wa send e si mi bi pe kin ko o se lo ko bi awon olorin papi to je pe lala mo le le yi agba mi o le korin ba ye sa je kin ko bi mo se gba ki sa ora ko be yen ko sa lo bo eni o ni suru fun mi je mo won do to ni suru fun mi rara so mo sa tun party. That was early 2024. Usha Wande. So, the 2025 mo sha ni bi health challenges kokan sha o wa dijo kan lo wa so fun mi pe mo fun ni kokorin o korin ara won health kini yen kini kan ba o le simi ni enu mo wa lo si odo dentist hospital bi bai ba won yen se ni ah pe kon ma refer mi so bo se so won so ro boya cancer ni enu aya mi ti ja mo sha bes ni gbadura police spirit tin so pe mo ni ko se nkan o ti se gba fa mo sha gbadura gan mo sha toro dari je ise lowo olohun mo sha lo hospital ba ti mo lo awon yen ni akosin po olohun ti lo duro de mi nbe okunrin yen ko se wo ni bayi o ni ah e mo ton ni ki wa si bi ba ko sin kokan there is nothing ki ma lo ah mo ni jesu o se o mo ba tun fi orin sile die o lo ba tun se die se mo kini yen sha wa ni pe ah nkan ti mo ni ko se o ti
3: se
4: njo kan ba se to wa church ni mo se to ri elomi inu choir ni mo e to lo ba won na pe ba yo mo ti fe gboro so lohun lenu but se mo igba mi iberu like I said iberu igba mi a feel pe eyan oju osun won
3: ye o ni because ma da re loju
4: o ko le su mama mu bai to mama gbe wa to ba ti ri pe o fe sise olohun o mama gbori si di challenges wa ni mo sa se tun so fun sister yen ni church mo se ni awon mo yan kan ni Nigeria ipe pawa pe won so bo sa se pe won ton se three way call niyan awon na sa ni kin send awon sa na sa ba mi se orin yi ni Nigeria
3: mo se fe bere na ni pe bawo le se se pipo ohun tiyin ati awon elo orin ohun elo orin te n lo papo se won ba yin
4: ni produce won se producer ni Nigeria awon na se gbogbo e gba ti mo wa wa sile mo wa si Nigeria ni last year December.
3: Okay.
4: So mo wa lo so gba e lawa ibe ni. So mo wa ni Nigeria in December last year. So be no sha ti se gbogbo e sha. To pe at least ki mo pe nkan te lo fi si mi lokan mo sha ti se.
3: Okay, alejo e ma binu. Ma fe je ka ko sare de oju oja. Se ti ye ta ba pada de lati oju oja. Ale te so aju. Eyin yan wa nle. Pastor Mrs. Bukola Olatoyinbo ti won je akorin emi alejo wa fun tojo toni lori eto Ariya Extravaganza nikan ni Splash 105.5 FM no le ngbo lowo ta ba pada de latojo oja atesiwaju pelu iforowanilenuwo yi e seun elembeun e ku kale beyi be.

0: Boya ka pe idije ife ya agbaye ti todun yin. Ka pe ni idije to je wi pe awon mimi ni. Papa julo fun gbogbo awon atamatasi eleyi ti won lanfa ni lati se daada. Ah, ki lo de? Tori pe baba n so nipa Usman Dembele, o na lanfa ni lati fi itan balẹ. O fi balẹ leni tori pe ami awon oni beta alaye on lo na mi papa julo iye ni abala akoko nigba ti won lanfani lati ma kojo orilede ti Norway baba n so nipa orilede France ati orilede Norway ami ayo merin seyo kan lo lanfani lati bade le ti Usman Dembele agba bolu iye ninu ko ti PSG yen to lanfani lati mi meta aku dede asiko yi ni gbogbo bi kibi te ba tin lanfani lati ma gbo mi yen kaakiri agba nla aye bakan na ka ma kira wa ku asale ni gbogbo bi kibi te ba tin lanfani lati ma gbo mi yen ni tibutoro orilede wa Nigeria ikoni Splash FM 105.5 ile funfun balafelele nle Ibadan afi oba muritala adebayo akande niyan MFA ekerin olubadan tile Ibadan kabiyesi baba afiyan re ile itawa ti gbe ngbohun si afefe iyen lori etu ta pe ni idan gangan letu iyen iroyin re daraya ile to ma dun ti gbogbo ma kan si iyen lojojumo yen tori pe ati mu wa laaro amuto san wa tasale leleyi iyen lawole sun awon aja abale bakana exclusive one lapa bibi o le ti le gbo ile ite ti le mo bo se nlo loruko lootu eto yi otunba babatunde omo olawo Alex Ferguson ni agun ta so lu okunrin ogun bakana Shola re o the mega child alaye lo lowo button mi ti o je ke ma gbadun mi yen lapodo ti yin be yen be se n gbo wa anfani n be lati wo wa lori ikanni bani dore ti Facebook e lo tesibe Splash FM 105.5 Ibadan e tesibe kitikiti ba e ma gbo wa tede tun ma lanfani lati ma ri wa wo Sikiruayin de oju itere loruko ti temi omo Akiti Kori ni gboro ode omo Akiti Kori wa hey orilede Senegal won yeye awon ara bi yen orilede ti Iraq ami ayo marun sodo lo na lanfani lati bade bo la ka ba tabili seri baba n so nipa akaba tabili bo lo seri yen ninu dije ife ya agbaye bakan na awon ti won ba lanfani lati ma se ipo keta bo la won na se wa si eyan ba wa si lori akaba tabili won mo so nipa best third place teams bawo gangan ta gan leni to ni ireti awon wo ni won ma yan yo ta leni to leke iyen ni best third place awon ti won ti gba match eleketa won awon wo ni won wa loke tete tabili awon wo na wa ni ipo elekeji update yen ma mu wa fun yin yen ni asale e ma je ntan yin Said Adebayo Akinfenwa se ranti the beast baba n so nipa agba bolu nile gesi yen omo bibi orilede wa Nigeria ni Said Adebayo Akinfenwa o lanfani lati se iforo wa ni lenuwo pelu oluko ni Ozemorio o laka ki gan iforo wa ni lenuwo yen o leke nka eni se o ti di journalist taye ti daye ale aye lujara ti gbogbo e ti lu kara won aimoye awon lori Facebook lori sirise sa mo e mo ri won na soro la won na amo Said Adebayo Akinfenwa ohun o se ayojuran o tori pe gege ba se mo agba bolu ni papa julo iyen nile gesi le to de je yi pe baba so nipa agba bolu o na se daada o ta lenu iyen ni won ba ti e amo ni bayi o tun tin sise eriju re pelu iroyin ka fi oro wa ni lenu papa julo iyen lori ero ti ayelukara awon kan ti Said Adebayo Akinfewa eleyi ti gbogbo eyan mo si the beast ise to nse nsin niyan o se iforo wa ni lenu wo fun olukọ ni o se morino olukọ ni o se morino o ju awon bomb yen kale bo se man ju o tun ti ju e fe mo awon nkan to ju ki la awon nkan to so ase olukọ ni o se morino aso gba league olukọ ni o se morino gba league yen ni sayi o league orilede Portugal eni okay mo nbo lapa abe yen mo nbo lapa abe ami ayo merin seyo kan o ni orilede France lo fi lanfani lati fi aje orilede ti Norway ami ayo merin seyo kan lo ba die mo pa yan na na losan iyen lori eto ti ta lo ta wi pe ati ko Norway ati ko ti orilede ti France won le jo ni agba bọọlu to ta lenu ni tooto ṣugbọn ikan taju kan lo papa julo ani pe orilede France mo ni won ni awon agba bọọlu ele to dangerous papa julo iyen lowo waju ju orilede Norway lo o pada yole fun won o pada yole fun won tori pe ba ba nso nipa orilede France won pada prove right pe nta so yen wi pe ori be ni tooto ami ayo merin seyo kan na wi fi aje orilede Norway gege bi mo se nso bakan na orilede Senegal ami ayo marun sodu on lo pada bade iyen fun ti orilede ti Iraq lori akaba tabili lori akaba tabili bi won se wa si bon si wa si lele yo tori pe ni group I yen orilede France 9 points on lo fi wa ni pa alakoko gbogbo fi gajaga re meteta yen ni group C lo lanfani lati bori orilede France se ipo elekeji pelu 6 points orilede Senegal ifigagbaga won akoko ele ti won abori iyen ninu dije ife eya agbaye ele to nlo lowo ina lile ipa mi ayo marun sodo won ti san awon gbese ti won je won je orilede France won je gbese orilede Norway won je gbese amo won ti san gbogbo e pada won na ti ni plus 2 ati 3 points nile awon na wa ni line up orilede Senegal wa ni line up iyen ba ba nso nipa best third place awon na wa ni bi ipo ele karun ko orilede Senegal ti wa bayen won ti wa ni ipo ele karun bayi le to je pe o sese ki eko osoju mumu fun won orilede Mexico awon ti yan yo orilede Mexico orilede South Africa gbogbo awon yen won ti yan yo orilede Switzerland orilede Canada na lanfani lati yan yo orilede Brazil at orilede Morocco awon na ti yan yo si ipele to kan ba ba nso nipa ipele elenu meji le logbon yen round of 32 won ti yan yo be orilede America at orilede Australia na ti yan yo iyen si round of 32 bakan na orilede Germany at orilede Ivory Coast iyen orilede Cote d'Ivoire awon na ti yan yo won ti yan yo bakan na Ecuador na yan yo iyen sa won ti po eleketa baba nso nipa awon best loser yen orilede Netherlands at orilede Japan awon na won ti yan yo won ti yan yo oku awon oku group G group H group I bakan na group J group K group L amo ba ba nso nipa best third place iyen awon best loser yen awon best loser yen nibi ti won ati mu mejo akoko ti won ati mu mejo akoko orilede Sweden lo leke iyen ni best loser pelu 4 points Ecuador 4 points nipo elekeji Bosnia and Herzegovina iyen ni third position ba ba nso nipa awon best third place e de tun le pe ni best loser ti won ba ma mu won be yen Bosnia na be nipo elekeeta 4 points lo fi wa nbe bakan na Paraguay o na nbe ni po elekerin 4 points lo na fi wa nbe orilede Senegal +2 ati 3 points lo fi wa ni po elekarun Croatia nbe ni ipo elekefa -1 pelu 3 points lo fi wa nbe orilede ti South Korea o na le yan yo tori pe ipo keje lo wa lara awon mejo tan ma mu iyen ni best of place yen orilede South Korea -1 pelu 3 points ni bakan na orilede Algeria ni po elekejo 3 points -2 ni *347*1004*#*347*1004*1#. Ile ma fi gbori wole lori ti cashport yen ni asale toni *347*1004*1#. O le fi gbori wole o. Bakan na e de ma gbagbe ti promo ile to nlo lowo tori ipo si nlo o. Play 3 get 30 tickets. Tori pe ticket eyo kan mo duro fun mewa be ba wa play on ni o a je wi pe 30 ticket iyen 30 entries o nle yin nikan niyan e ti ri pe hope yen ni agbara gan renew hope o se ma je niyan *347*1004*#. Le fi gbori wole o *347*1004*#. O ya papapa eje ma wo arin gbogbo nu royin lo tori pe orilede ti South Africa ifigagbaga ti won gba iyen koju orilede ti South Korea won fi itan bale papa julo oluko ni won ba ba nso nipa Hugo Blues fi itan bale o ni oluko ni akoko eleyi to dagbaju ti o mo bori ifigagbaga ninu DJ ife ye agbaye egbo mi dada oluko ni akoko to dagbaju ti o mo bori ifigagbaga ninu DJ ife ye agbaye oluko ni Hugo Blues ni o omo bibi orilede bejo yen tori pe baba nso nipa ojo ori baba omo odun 84 ni pelu 75 ojo 74 years and 75 days oni Hugo Blues o lo fifi itan bale gege bi oluko ni to dagbaju ti o mo bori ifigagbaga in lo n lo dagbaju ninu ifigagbaga ninu idije ife ye agbaye o papa julo ninu tan idije ife ye agbaye sugbo n lo bori oni oluko ni to dagbaju to bori ifigagbaga o ti ye yin ehe bi nkan se je niyan oya papapa ka so sowo waju baba nso nipa most go contribution club in World Cup 2026 World Cup iyen awon iko lori sirisi eleyi to je wi pe awon ni won lowo si mimi awon ju ninu DJ ife ye agbaye nibi to de duro yi egbo mi dada o most go contribution club in World Cup in 2026 World Cup awon iko lori sirisi iko ti o je pe won lowo si mimi awon iyen si gigo oju iyen ninu DJ ife ye agbaye to nlo lowo yi awon oko ti fi itan bale lori sirisi tori pe baba nso nipa iko ti Liverpool go contribution iko ti Liverpool ohun lo leke o ama eje ma mu wa iyen lati po elekarun baba nso nipa ipo lati po elekarun iko Arsenal awon agbabolu won won ti contribute to 9 goals iyen ninu DJ ife ye agbaye to nlo lowo yi ipo elekarun Arsenal wa tori pe won mi awon meta won de se iran lowo mefa bakan na iko ti PSG iko ti PSG nbe nipo elekerin ni iko ti PSG wa tori pe lowo lowo bayi awon na ti contribute 12 goals iyen ninu DJ ife ye agbaye to nlo lowo yi won ti ni 9 goals with 3 assists e won mi awon mesan won de se iran lowo meta ba ba nso nipa iko ti PSG awon agbabolu won bakana iko ti Bayern Munich lo nbe ni pele keta mo nso nipa Mosgo contribution club in 2026 World Cup iko ti Bayern Munich o nbe ni pele keta 4 goals 8 assists na fi wa ni pele keta e fe mo po to wa ni pele keji Shola re o alaye tin sewo si mi pe nja sare lu joja eja toju oja dina ba toju oja de eyin ti wa lori kan ni bani dore Facebook mo nbo eku kale
1: Flash FM 105.5 FM Media Academy, a citadel of media knowledge, flying higher in the space of broadcasting with the wings of professionalism and integrity. Check out our products, their eloquent testimonies in the media world.
2: Hello people, my name is Feromi Oladejo. I'm highly delighted to be one of the graduates of Splash FM Media Academy. I was taught on how to become a professional broadcaster.
3: I am Raphael Akinyemi. I am privileged to attend Splash Media Academy, where my potentials were discovered and refined by our tutors.
4: Hello guys, Nkechi Adeniroye. I am happy to be a product of Splash FM Media Academy because my eyes were open to the standard of broadcasting during training with even the theory and practical aspects. I would recommend Splash FM Training Academy if you want to learn the nitty-gritty of broadcasting.
1: And you also do not want to waste that raw talent you've got. Make it refined and polished at Splash FM Media Academy. Within 10 weeks, we'll train you on how to become a professional broadcaster. Pick up a form today at Splash FM Media Academy, White House, Fenile, Ibadan. Telephone 0807-112-4000. 0807-112-4000. New session will soon commence.

0: Eka bo pada lati eka ipolowo oja. Ikoni lagelure. Ikoni Splash FM. Splash FM lo to mi eko eko na ni. Amani ikoni Splash FM 105.5. Only le. Ebe ba se ndarapo mo wa anfani tun be lati wo wa. Iye lori ikoni banidore ti Facebook na. E darapo mo wa iyen lori Facebook temi gangan sikiru ayindi oju itere lori ikoni banidore Facebook. E lo darapo mo wa iyen lapa be. Kete kete ba e ma gbo wa te de tun ma ri wa wo at sikiru ayindi oju itere iyen lori ikoni banidore Facebook. Adebayo, Said Adebayo, Akinfewa, iforo wa ni lenu wo iyen baba so nipa agba bolu nigba kan ri omo bibi ile gesi yen. Won to tun je pe omo bibi orilede wa Nigeria na ni o gba iyen ninu ko Watford Swansea City o tun lanfani lati gba beyen na koja iforo wa ni lenu wo lara awon nkan to je koko ile to se fun oluko ni Oze Morin o oni pe gege bi oluko ni Oze Morin o igba wo le ni ipenija wo gan lo mo ba yin leruju eni di ise oluko ni o se morin o ni o se o sorire sori ipenija eleyi to ma ka ohun layaju papa julo ko ohun so pe ti ma ka oluko ni layaju *347*1004#1# le fi gbori wole lori ti kaase yen o *347*1004#1# ma yi ko to laarin iseju meji nsin oluko ni o se morin o ni ipenija to ma ba oluko ni layaju to ba ohun leruju oni pe bo ba se lo darapo mo iko kan ni orilede to ti sise ri to ti gba be koja ri oni challenges yen traditional nbe culture nbe asa ati ise o lo wa nbe bo se tete adapt oni yen gangan ni isoro oluko ni ti ohun mo saba doju ko oluko ni Oze Morin o ohun lo je ko di mimo be won wa ni oluko ni Oze Morin o Adebayo Said Akinfen wa tun bi oluko ni Oze Morin o lere pe hey lorilede Portugal ti e ti sise ri te de jomo bibi ibe e mo tun sise nbe lasi te fi wa sinu ko Real Madrid e mo gba ife oni ta so fun ebe ohun gba ife monaka looto ipo keta ni ko Benfica wa tori pe ninu odije league torilede ti Portugal ile to tenubodo yin 34 game eleyi ti orile ti iko Benfica gba ipo keta la won se amo ma je nten ipo keta ta se yen unbeaten so ri fun iko Benfica lati gba unbeaten lodo ti tohun o bi igba won gba league ni egbo oluko ni Oze Morin o lawon gba oni bi igba Benfica gba league ni lapodo ti to won play 34 game 23 win won draw mokanla iyen omi mokanla won o padanu kankan 74 goals won concede 25 goals ogun yemi safiu esoje latodi omo esin gan ni ope yemi alesin loye latori ta challenge nbade esin gan ni o Kylian Mbappe o lanfani lati fi itan bale Kylian Mbappe fi itan bale gege bi agbabolu akoko eleyi ti ojo ori re kereju ni omo odun 37 27 years pelu 188 days ti o mo bere ifigagbaga mokan 15 iyen ninu DJ ife eye agbaye ifigagbaga 15 lo ti start iyen fun orilede France oni agbabolu akoko eleyi to seru e tojo ori e kereju tori pe baba nso nipa agbabolu omo bibi orilede Argentina kan lo ni akosile yen iyen Mario Kempes 27 years 343 days ni ojo ori ti e amo ni bayi o ti tayo Kylian Mbappe ti tayo ohun ti je 27 years 188 days ohun lo fi tayo bakan na o na ni agbabolu elekeji ti o mo mi awon meji telera won yen ninu DJ ife eye agbaye 3 consecutive game to mama mi 2 goals bi nkan se je niyan Kylian Mbappe lo fi tan yen balẹ ta le ni to lowo yi Adekunle Elepo Abiodun Oyelade the king of gentle boys session gan ni o Ruka Yat Wura Ola omo iya ni Wura Adewuyi awon ti wa niyan o esun gan ni te wa nbe yen tori ti wa Ruka Yat ta le ni to lowo yi okay ta le ni to ni owo yen *347*1004*1# lawon eyan fin gbori wole yen lori ti ka se yen *347*1004*1# ninu ko ti AC Milan Gonzalo Ramos lati ninu ko ti PSG iko ti AC Milan ti gba lati bi agba ball kuro ninu ko ti PSG won fe fi itan bale gbogbo nti o mo pari agba ball 70 million euro ni be kederi Ravel Leao iyan agba ball ti won gbe lati ninu ko ti Lille iyan ni sa 2018/2019 oun lo ni akosile ninu ko AC Milan ti won gbe lowo to wura ju 50 million euro oni won gbe ngba yen amo ni bayi Gonzalo Ramos omo bibi orilede Portugal yen gbogbo owo ti iko AC Milan o fi ma pari re lati ninu ko ti PSG 70 million pounds ni ninu ko ti Como ati ko ti Real Madrid iko ti Como ti gba iroyin ti mo ja yin tan lana pe Nico Paz agbawo waju omo bibi orilede Argentina yen won odun 21 ni Como ti gba lati san 60 million euro iyen leyin igba ti iko Real Madrid ti ra pada buyback clause eleyi ti won fi si lori ni 9 million euro won de lawon ma ta pada fun iko ti Como iyen ni 60 million euro iko Como ti gba lati san owo yen Dani Ceballos o ti gba lati kuro iyen ninu iko ti Real Madrid bakan na Camavinga ti ni ohun o kuro ninu iko ti Real Madrid nto ya ta le ni to lowo isola re o alaye ti ni nja wa mo lo ta le ni to ni owo yi 081 081 ohun lo bere number 081 lo bere bakan na 8672 ohun lo pari e 081 ohun lo bere 8672 ohun lo pari e o ti ni awa mo lo o ya ta le ni to ni owo yi ta le ni to lowo iko to di pa ma fi yi se lo loruko lo to eto yi otunba Babatunde Omolawu Alex Fagusin hello hello e ka le oruko yin ati bi te ti soro lati kon ni Splash FM ni
1: odra ya di ja loruko
0: lati
1: padam
0: ka se se ti je ri tele
1: be
0: e ti je 25000 naira yen ni ale ina bowo yen se ma wole customer ke ma pe yin o je ke mo Olorun seun eleda yin seun sola re o lo je ke gbadun mi yen lapodo ti yin be titi ojo sunday ta mo pade ni ikanni lageni sikiru ayinde loruko temi ri ata pelu bukun la fi pade o dabo
2: awon ti ni splash fm la wa fe ma bo splash fm o wa fe ma bo
3: splash 105.5 fm the integrity station.

ṣọ oyinawo ibadan lo wa owo ibadan lo wa ṣubọ e sọ pe ọmọ ìbàdàn ṣẹgbẹ nìkọọkan yẹmu e ibadan lawa ta ti n jaye nibadan lawa ibadan lawa ta ti mọ ti ṣubọ.